0: Natong Sabado. Mm-hmm. Niya nang-invite ni pero ako ka lugar.
1: Ay, sayang nga.
0: Sayang nga, ay. Salamat, ay, salamat kay Sangay, no? Belated happy birthday ni atong Sangay di Adana Reyes sa mansa sa mga kaigsoonan.
1: Okay. Yeah. Rini Chris Kajar Kamo, mayong buntag. Salamat. Unya Ryan Palak, mayong buntag pod. Nga nagtanaw na to diha sa Kutkutan, Balintia, Bohol.
0: Mm-hmm. Yeah. Thank you so much sa itong mga listeners. Tanan, no? Sa itong mga viewers, mga listeners na ito diri sa kuan sa V92.7 FM o gimana usap sa itong mga viewers and listeners usap sa KIS 102.3 FM, no? So basing natin nga itong mga karong pa naka monitor nga nung kuan nag-mention tag KIS 102 tungod kay kining kanta diri sa B92.7 no FM. So kung duha ka mga FM station na igala, so kung gusto mo nga mo greet no o mo message at under-are mo message sa kanang Facebook page sa B92.7 na Bohol mga kaigsoonan.
1: Okay partner. Sa di pa ta magisgot atong bumtret kay nagpa-preskon mangudto si Mayor Jane o gang atong hipis kapulisan sa Tagbilaran. Unya muari makahato si Hippie unya kaya to ang ma-interview pod no. Ato sang isgutan kay ako partner mas diri ko believe aning ilang gibuhat bitaw nga haron sa aron malikayan ning mga shooting incident nga nahitabo sa nagkalain-laing eskwelahan sa atong nasod. Ang ilang gihimo diri sa siyudad sa Tagbilaran nanawagan sila si Mayor Jane ug ang atong Hippie sa kapulisan diri siyudad nga ipasurrender kadtong mga armas bitaw nga
0: Marinyo.
1: Oh, wa Marinyo o ban gani Marinyo. Halimbawa na sila anak kay estudyante. Hadlok sila nga base unya og kuhaon sa kay kasagaran magyud sa nahitabo sa mga shooting incident ang arma sa ilang ginikanan gikuha sa bata gidala sa eskwelahan dito na musel. So mao gid na sa mga panghitabo.
0: Bisan ako partner sa ko nakita nga more than sobra sa 400
1: ka 500 sobra 500 ka mga kanang kalain-lain mga firearms kadaghan
0: 938 45 98 22
1: shotgun 45
0: so klase-klase sa to padaghan di ay diri sa Tagbilaran parte gagunit og mga armas
1: unay 357 so
0: nindot ingon ang kampanya ha, sa atong kapulisan tungod kay mao lagi wa na masurrender posible na nga magamit sa mga bata.
1: So imagine nimo, 500 kapin ka mga armas. Subot ipa sabot, 500 punto kapin ka panimalay. Siyudad ra to ha mga higala, siyudad ra sa Tagbilaran. Way labot sa ubang lungsod. So kag sainan ka og 500 kapin.
0: Ang sa lungsod lahi naman lagi adto na punas kampo Dagohoy.
1: Oo. Kato delikado gyud tinuod partner oi, inato kadaghana sa mga armas. Nga kung dunay usa ka bata ba nga maaburido unya naaday armas ang iyang
0: amahan.
1: Makuha tong klasiya sa mga armas nya namo gyud uban nga mga nindot pagid kaayo sinulod pagka sinulod pa og box.
0: Okay, siyempre kay mahal mga mahal gud pud nang mga armas ah. Kana pud partner nato yung mga license ng mga armas nga gipang temporary surrender while wala pa Marinyo.
1: Oh, so siguro kanto og ilang mga lito makuha pagbalik na i-seminar adto og unsaon nga mas safety gyud nga dili makuha sa ilang anak.
0: Basta license partner na magunay gun safety seminar permanente. Oh. Ang problema lang kun wala po na nila gi-apply sa ilang mga anak naa kumpiyansa ra gyapon sila wa nila hatagig bili ba kanang ilang gun safety og ilang gihimong requirements lang eh. So obligasyon, responsibilidad po na sa ginikanan o sa gun holder partner nga ilag yun ang tagoon ilang mga armas nga di magamit sa laing tao, especially sa ilang mga bata kung mulakaw sila sa ilang balay.
1: Ay, para na ako partner, mauti pinaka-insakto nga gibuhat lang ni Mayor Jean Yap o sa Hipe, no? Oo, makita nyo sa tong screen mga higala. Nga na, kadaghan nga mga armas. Mauti sakto tungod kay nasurrender ba ang mga armas o? So,
0: temporary surrender.
1: Temporary surrender.
0: Voluntary o sa manas.
1: So walay makita. Halimbawa, sample ha. Ikaw, ang kantong imong anak, puramente nakakita sa imong armas. So unya karon.
0: Nakatuod uga sa ibutang.
1: Kanto karon wala rato sa bata. Pero nahibalo siya nga na armas yung ginikanan, kahibalo siya nga sa gibutang. Pero pag-abot sa time, nga muro siya mag-aburido, nasa gikaligot-gutan, sa dito sa eskwelahan, iyahang mga classmate, or iyahang mga gibuli ba siya? So karon makahuna-huna siya oroy nga na maday armas dire or makita ning armas unya kuno gibit-bito gidala sa eskulahan. So sa ingon adto nga paagi nga gipasurrender so wala makita ang bata. So malikayan gyud tinuod. So dito ko nakaingon nga murag sakto as in sakto ning gibuhat sa ato ang mayor Dres Tagbilaran og sa hipi sa kapulisan kana kung gusto gyud tang malikayan nga dili gyud mahitabo dire ang mga shooting incident nga nahitabo dito sa ubang mga lugar sama dito sa Buanga og sa Samar Leyte.
0: May paraan.
1: Oh.
0: Pag gusto may paraan.
1: Nakauna-una ko partner kay wa magkukong nagdahom nga mga armas na ito partner. Nagtuo ko mga tools ba? Pero kita na ko nga naigitambak pero wa ko midool. Ingko, mga tools siguro to basig na ay kalihukan dari ang city government ba? Pag ingon ni Mayor Jean nga gusto mong mutanaw sa mga armas ng ipagsurrender, ha, mga armas, ito sa pagtanaw pa na ako mga higala.
0: Wali mo klaro ng uban ka ng gitna sa gawas o nga.
1: Layo man ko, wala man ko may paduo lagi kay Griguta, interesado nga. Kung wala lagi tumingon si Mergen nga gusto mong mutanaw sa mga armas gipang surrender, pastilan mga higala kadaghan sa mga armas. Sa inan biya ka, oh, huwag ka ng shotgun madala sa bata, ah. Lisod po na ipasood sa eskwilahan nga, klaro po kayo.
0: Ay, nakasood man ganito itong high power katong.
1: Ay, gamay man itong. Anamay mo rag gamay diha nga. Namay gamay diha nga taas kay magasin, gamay nga cute ba? Ako ganing gikuhit ko kini may kuyaw ug may ma da sa mga bata kataas pa'y magasin.
0: Oh, da, horot yon, horot.
1: Ha? Napargay mga bala gidaghan, no? Unya, naay mga gagmay kayo mga pistola, as in gagmay mga 22 ba? Oh. Yano ra kayo tong bitbiton sa bata ipaso. Pwede rito oh. Sud sa bursa sa bata.
0: Sud ra to, lighter na lighter.
1: No?
0: Sud nya human, mamusil. So mo nay mo na ingon ana nga
1: delikado gid ay tinuod. So maayo kayo ang nahunaan, no? Nahunahunaan la ni Mayor Jane og sa atong hipi sa kapulisan. So,
0: atong i-recognize ang ilang effort ana no oh. Ni City Mayor Jane Yap og sa Yap Hala Administration og sa atong kapulisan headed by Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy mga kaigsoonan. So thank you so much. No, unya ingon maputo si atong provincial director no si Sir D Senior Superintendent Digay nga. Naman po'y kampanya nila gihimo ana sa mga kalungsuran.
1: Sa mga kalungsuran. No,
0: sa mga kalungsuran. Pero I don't know og sa mga kalungsuran ingon ana ba pud ka agresibo nilang gi-surrender ilaha mga firearms no kanto mga unlicensed or unrenewed nga mga license ilaha mga firearms no. Kun daghan pa po ang mga gun holders na sa kalungsuran.
1: Gani, nangutan ako ni Mayor Digay, kaya naamag ko yung mga nindot. Mayor, sorry, kaya ni Sir Digay, kaya naamag ko po ilagay na sa box, no? Nasa box sa kabutang, oh, katong sa unahan, oh, color blue, green, red. Ang sulod, ana, mga higala, mga pistola. So, nangutan ako ni Sir Digay, ang tagyak, ang uban ko noad to partner, mga pulis ang tagya pa.
0: Mga pulis.
1: Mga pulis to.
0: And so, murag private nila. Dili,
1: oh, private
0: dili
1: nila.
0: Service firearms. Oh. Kini-sued po.
1: Ay, yeah. Private. mga private firearms to sa mga pulis. So, oh. Ilagi hapong gi.
0: Get turnover.
1: Yes.
0: Basta ilahang personal ba nga armas nga, unya, ilagi lisensyahan, abot karon unsa day kalisod ang pagkuha o pag-renew sa ilang lisensya. Nganong wala man ang ilang ma-renew.
1: So, buti pasabot, partner, sa akong una-una, Rani, ha, kay gibuhat man to sa mga individual

0: may eskwelahan.
1: Oh.
0: Pero gato ko partner nga, dili lang kay kadto ang gidaghanon sa kinatibuk-an dinis tagbilaran.
1: Naapa.
0: Naapa'y daghanan na partner nga. Katong mga nakarenew sa ilahang mga mga license, siyempre, wala na ito lagi turnover.
1: O niya, uban po dato lagi ka nang wala sila'y anak. Wala sila'y anak na estudyante ba?
0: Or wala sila'y anak. So, dili, ingo, pero sa taga sakit man siguro pamilya partner na man siguro yung mga anak.
1: Di, ang gili kaya na mga anak, anang na'y anak na estudyante, usama na. No?
0: Masigdalon.
1: Oh, masigdalon. So, sa akong una-una, malamang siguro, kining tagiyatan na ining among armasa, naagyod yung mga anak na estudyante, oh.
0: Oh, naagyod. Imposible man, oh, wala.
1: So, buti pa sa buti, kantong na yung mga armas.
0: For safety, ilan na lang i-voluntary surrender nga to sa itong mga otoridad para
1: malikayan lagi.
0: Malikayan ang insidente. Taliwa ning kanunay nga isyu nato sa
1: mga shooting
0: no, mga panghitabo sa mga eskwelahan.
1: Kadi man ginato kalikayan kay base sa mga balita, kadtong estudyanteng namusel ug paminaw nato ang mga testimony. Oh. Buutan to nga bata, buutan.
0: Mga version sa mga pamilya.
1: Oh, buutan. Unya nasiyak na lang ano?
0: Nga kahimo script.
1: Oh, mao na mga balita unya uban pod nalulungko no. Ining duwa sa social media. O niya, kabalo naman tanga.
0: Online games.
1: O niya, kabalo naman tanga. Naampo na diri sa atong probinsya sa Bohol. So, nindot, no? Nindot ni siyang, nindot ang pamaagi nga gihimo sa ato ang siyudad sa Tagbilaran o sa atong kapulisan din. Saludo ko, no? Saludo ko sa ilahang nahuna-hunaan. Kaya kung wag mo kauna-hunaan to, nga, mga tuhimo ang sulbad ba? Wa ko magawa na to so
0: okay gipang surrender so both pasabot nimo nga wala
1: na
0: tabong krimen kay magamit ang mga estudyante in kaso ko na manggali mga estudyante na sa buho sa Tagbilaran nga pareha og mindset adto mga naghimos krimen
1: unya nagtuo ko ha nga tibok Pilipinas murag diri ra to sa Tagbilaran na itabo. Wala man ang gibalita sa uban.
0: Mas voluntary sa ilahang mga unregistered or unrenewed. Ngayon na ito nga, unrenewed license sa ilahang mga armas.
1: So din na ito makita nga sincero gyud, no? Ang ato ang siyudad sa Tagbilaran nga malikayan gyud. No? Or dili gyud mahitabo diri sa mga eskwelahan sa Tagbilaran ang mga shooting incident nga nahitabo sa nagkalain-laing lugar sa ato ang nasod sa Pilipinas.
0: Dili na mahitabo kay ang mga armas kay naa naman sa gitor over mas pagkapulis. So di na
1: mahitabo. So nindot ba nindot pero sa akong nangingon.
0: So katong wala mo turnover partner sa ilaha mga
1: watoy anak
0: sa mga armas either naa sila anak pero kinahanglan
1: safeguard gisi
0: safety yod labi na kadto mga tanan nga mga nakarinyo wag ito nila dili na to nila
1: kung mahimo
0: noted na voluntary
1: kung mahimo na kay bolt unya yawihan gyud
0: sirado gyud kayo og interesan manggali na si mong anak at least maghago pa siya og guba sa bolt usa siya magagamit
1: or anaon ilain pagbutang ang bala. Ilain po pagbutang ang armas. Parang makuha man yung armas, diyan mo man siya bala.
0: Uy, bala.
1: O makuha po niyang bala, diyan mo si armas.
0: So, posible, yalan to ibuno.
1: Ay!
0: Nasay ka lang. Onya, karo partner. Mas, naakay, ibutang na to. Makuha niyang armas, uy, bala. Dali raman na pag-secure sa bala, partner.
1: Diyan na po, do. Good morning, DJ Danny. Greeting to Sikwati Boys Bikers Club. Sikwati Boys Motor Club. Salamat from Undoy, Sayon.
0: Sayon.
1: Basig, nagingon ka na ko. Nga dili, DJ Danny. Halabasa ha. Okay. Mungingon pagi ko na ko. Nga binuang ko.
0: Okay, mga kaibigan.
1: Naan niya, Sikwati Boys. Sikwati Boys Biker Club.
0: Bintahan ko na partner kay Sikwati. Okay, thank you so much mga Sikwati Boys. Ha. Magkita-kita tayo sa susunod na mga araw.
1: Sikat na kakaayo ron. DJ pa, komentarista pa. DJ Danny, komentator Danny Reyes.
0: Asa man adapitan sila partner kay imbitahon ka na akong magsikwati.
1: Ngayon ka na ko, nga gibinuangan ta ka. So daghan kayong kuhan, mga tigpaminaw ni mo na yung mga Sikwati Boys.
0: Walay Sikwati Girls. Ato na silang i-acknowledge tanan partner. Ato man ang mga listeners. So, hinaot nga, mudaghan pa na ito mga listeners og samot.
1: Salamat kayo.
0: Daghan pa mo greet ba?
1: Salamat kayo mga Sikwati Boys.
0: Sikwati. Basin

0: dinig sa sunod ko na pod kanang
1: Puto, Pandisal Boys
0: Putumaya na,
1: or Malunggay Pandisal Boys. Oh.
0: Oh. Malunggay.
2: Ay.
0: Okay. So mo na partner no nga ingon na nga kampanya sa tumong awtoridad nindot man siya.
1: Believe lagi ko. Believe lagi ko kay ako sige bi ako gunahunaan eh nga unsaon nga malikayan ba? Gidili na mahitabo pag-usab. So ang uwagin siya kung una-huna nga ingon adto ang buhaton ipasurinder tinuod ang mga armas. So sabot ipasabot wala na'y mga ginikanan or nga na'y armas sa ilang panimalay nga posibleng makuha
0: gamit
1: or magamit sa ilang anak nga estudyante. Sulbad problema. Kaya ka nang mo yung tag-bampret. Bam-tret.
0: Oh,
1: ah, kuhaan naman na. Tret naman na.
0: Bam-jok.
1: Oh, bam-jok-jok naman na. Pero,
0: pero kasuha na.
1: Wapa mang yun na hitabu. So ka.
0: Mapuso na.
1: Alam mo, lagi. Di lang siguro kay isa kalibo na ka-bam-tret.
0: Ang
1: migawas din sa itong nasod sa Pilipinas. Pero na isa, wala.
0: Si wala.
1: Wala yung hitabu sa eskwilahan ba? Dili lang kay isa kalibo ang bam-tret. Sa mga eskwilahan. Pero ni isa, way nahitabo nga dunay pagpamumba sa eskwilahan.
0: Hindi magpasalamat ana.
1: Pero ang kahaso lang diha, kana ang problema lang diha, kana kahasol, kaya di mo good po din, di mo aksyonan.
0: Ayos, siyempre. Daghan ang mga mahasol. O, kay daghan man ang mga aksyon, di man ingon nga, ang ato lang otoridad na may uban nga mga ahinsa pagyod nga moapil kinahanglan sila involved no sa
1: so looy toron nagbamtret kay way siguro himas rihas
0: kana partner kwan po na kanang unsab na eyeless sa may tawagan na niya mura og kana bang eye opener sa atong mga batan-on or mga kaigsunan nga hilig anang mga bump joke ba so dili na sila magkumpiyansa kay mapreso naman sila.
2: Ay!
1: Pero
2: ay, ba?
1: Oh, pero kasalamat lang po ta nga joke rana nila.
0: Oo. Oh.
1: Ang kuyaw man gyud kini yung shooting incident kay naa naman gitay nakita.
0: Nga ilang giti kanag yo mag-joke o nya gibuhat. Oh,
1: gibuhat man gyud. So din ita magpasalamat nga giaksyonan o gipangitaan yung pamaagi ni Mayor Jean Yap og sa atong hipi sa kapulisan diri sa Aguilaran o diha na gyud si hipi. Murag mataas-taas gini karon ang ato ang diskusyon unya ato siyang mapangutan na pod.
0: Pero partner before siguro ta mo proceed ni Hibi para continue ato lang ipasupot siguro ato.
1: Sige atong ipasupot daan ang ato ang komersyal.
0: Komersyal.
1: Okay no. Oy, sorry, nawala man. Sige ikaw sa una.
0: Ako say una partner. Salamat kayo atong oras alas 8:20 makaigsuna no.
1: Katong nawala man
0: nagkinanglan og mga kining atong mga kaigsunan nga nangita og lugar no nga ilang kaluling hayawan panahon sa gabi eh, bisita mo sa Tawala Night Market nga nimutang kilid nga bahin sa Maybol Panglao International Airport may gala no bukas kini ang Tawala Night Market bukas gikan sa alas 5 sapon ngadto na sa alas 12 sa tungang gabi samtang kamo malingaw ma-enjoy sa pagpaniapon uban sa mga barkada o gasakop sa pamilya lingaw sa kamo sa nindot usab nga mga ahoni o gawit sa mga live van mga kaigsunan. O niya katong manakinanglan o gafotable water ang Richly Water Incorporated mo itubag niya na tungod kimiyagi kini sa 7 stages makasigur kita nga luwas o limpi ang tubig niyo pag-aimnon mga igala. May pagpaminaw ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, City Councilor Bibot Budlong, ni City Councilor Merrick Blanco o City Councilor Plong Rinca.
1: Okay mga higala, gusto sab mo og barato kayong akomodisyon ang Luna Group Tourist Inn nga makita diya sa Barangay Danao Purok 5. Nag-promo sila karon no, unya matawagan ninyo ang ilahang telepono 09209496529.
3: Nagplano ka magpatukod og balay? Una kinahanglan og ayos sa imong building. RAD Construction and Engineering Services offers residential and commercial construction and repair services. From project supervision, labor only, to full construction, we ensure safe, efficient, and well-managed projects. With licensed engineers and hands-on supervision, klaro ang proseso, sigurado ang kalidad. RAD Construction and Engineering Services. Engineering-led construction you can trust. Visit our Facebook page, RAD Construction and Engineering Services.

0: the best view for you.
1: Okay, mga higala, nang salamat. Huwag maayong pagpaminaw na sinsano yundre. Good morning, mga idol. Matod pa niya. Okay, partner, atong
2: okay, salamat kay partner, no? Pasalamat kay Taliwas Kabisi sa atong hipi sa kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran. Si Police Lieutenant Colonel Joey Malyari Bicoy Makaigsunan. Yanig yun sa ito ang sa studio, no? Sa B92.7. Aron atong personal partner nga mahinabi, no? Kaning ilang ongoing nga investigation sa katong naitabo nga bump joke diri sa atong siyudad sa Tagbilaran nga nag-mention no, sa tulo ka mga dagkong universidad sa atong din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Police Lieutenant Colonel Bico, sir, mayong buntag.
3: Good morning, sir. No? Good morning kaninyo angkora ning DFM.
1: Rumi Dani.
3: Yes, sir. Rumi o si Sir Dani.
2: Tingog sa katawahan, sir.
3: B92.7 FM. Tingog sa katawahan. O yes. Sa tanang tagpaminaw nga nakaroon online.
2: Okay. Sir, kining atong discussion karon, so in update na lang siguro, sir, sa inyong gihimong investigation. Unsay pwede na ito masairan, mahibawaan sa itong mga listeners development sa inyong gihimong investigation katong nahitabo nga bump joke or bump threat, no? Dini sa siyudad sa Tagbilaran nga nag-involve sa inyong usa ka estudyante, no? So, dini sa siyudad sa Tagbilaran.
3: Yes, sir. Ongoing karon sir ang pagkuha og mga affidavit sa tanang involved atong among investigation sa pag identify atong suspect nato. Probably sir more or less karong simanaha mapasaka nato ang kaso batok atong suspect.
2: So pailan gyud siya kaso?
3: Yes, sir, as instruction sa atong pinanggang mayor nga ingani nga mga insidente seryoso ang atong pag atubang ani kinahanglan gyud siyang manubag kung unsa may balaod nga yang gilapas.
2: So, unsa nga violation ani sir, unsa nga kaso yung nasupat?
3: Yes sir, natay balaod against kanang bomb jokes. Actually dugay na ni nga balaod kaning PD number 1727.
2: Mm-hmm. 1727.
3: Yes sir, ato nang ikaso niya in relation sa kanang Cybercrime Prevention Act.
2: Okay.
3: So, ang kalahian ni sa una, sir, kayo kanigihimo ning balaod, wala pa man yung social media. Paggawasan ni social media, natay balaod karon yung kanang Republic Act 10175, mahimo ni siyang 1 degree higher. No? So, ana ang atong kaso nga ipasaka niya.
2: So, ang suspect, sir, nga katong nigawas, gingo usa ka estudyante, maura ba gihapon, mo ba niya atong target o posible nga mapailan sa kaso?
3: Yes, sir. Wala tayo laing suspect. Siya ragod atong target, sir. Siya ragod atong suspect sa kaning insidente.
2: Pero kaning suspect, sir, na estudyante, unsa man siya karon kanang dili pa ni under custody o dili ni under custody sa PNP?
3: No, sir. Dili ni siya under custody. Kaning atong mahimo ni siyang regular filing o walay dakop nga nahitabo. After ni siya kung mapamatud-an sa korte na pamanay siya katungod no to para dipinsan ang iyang kaugalingon, but mahitabo na dito na sa korte. At anytime after sa hearing ma-found out nga guilty siya sa maong balaod na to sa pag-post sa katong nga insidente. Posible siya nga matagaanog ka ng penalty.
2: Unsa to'y penalty ni Anisir? Just in case, madayon maging pagpailan eh, di ba?
3: Actually, sir, ang korte yung makadeside na Anisir, no?
2: Unsa yung penalty? Pag-edit o pagkuhan?
3: Pero yes, sir, ang korte ang makadeside, sir, sa specific penalty nga mahatag niya, sir.
2: So, ang inyo ni trabaho sa PNP is pagpail?
3: Yes, sir.
2: Sa kaso, no?
3: Yes, sir.
2: So, wala na ba'y chance nga maingon na to? Maingon, kung ano man to, kanang post man to, bump joke, pwede ba mangayo rakog pasaylo? Or mapasaylo ba? Na ba'y posible ingon na, sir? O sa may tanaw ninyo sa inyong level?
3: Yes, sir, actually, na-appeal na sa atong concern, no? Na-appeal na sa atong gisgutan last na to nga press conference. Actually gitagaan siya higayon sa atong pinanggang mayor nga mo tahan sa atong opisina on that day sa pagpost. And kani magpasabot nga kaning gihimo nila nga sulti nila joke is kanang sensitibo kay nga mga kwan nga mga insidente. Dili ni siya pwede himuong duwa-duwa. Dini siya pwede himuong bugal-bugal. Kay kaning pamaagin ay sakto nga balaod nga mo funish nga sa mga tawo nga muhimo na ini.
2: So mo na nga og ang gihatag kinta nga unsa ni nga higayon no sa atong city government ug sa atong kapulisan nga moduol unta sa dito aron may pasaylo na humana.
3: Yes sir.
2: So mo na nga pailan na gyud siya kaso.
3: Yes sir. Sa kanagod nga kuan dili ako ang sakto nga mo kuan na but atong kahin atong mayor
2: sa city government. Okay. Yes, so partner, nakay pangutan sa tong hipi.
1: Okay, ang ako ro magud pala ni chief na maingon magud to si Mayor Jen nga naaman ang maluoy ta makapasaylo ta. Pero ang usa magud na sa rason kung dili pod gud ni siya tinud-on or dili siya masilutan, daghan ang mo suhid ba no? Kung dili siya masilutan ba sa iyang gihimo, inunta komedya lang, joke lang. Kung dili makita sa ubang mga estudyante ang penalty nga sa nagbuhat ani, posible nga daghan pa pod ang muhimo ani nga mga post-post, di ba?
3: Possibly na sir, pero sa akong kasulti sir, gusto nako mahibawan sa tanan no nga I know kaning nanatay mga idea ana kanang paghimo og bomb joke actually sa gisulti nako ganiha, dugay na ning balaod og daghan na pong nahitabo sa atong nasod nga nihimo anig mga jokes. So naana po yung napasakan o kaso, naana po yung nga preso. But diri siguro sa Tagbilaran, it's a high time o murag siguro karon po din nahitabo.
2: First time?
3: I doubt. Wala ko kabalo sa data. Pero sa klaro mangod kayo ang instruction sa kuha sa atong mayor o sa atong provincial director with the PNP nga dapat atong seryosohon kung makabantay mo sir sa mga insidente na hitabo diri sa Tagbilaran. Sa mga susama aning insidente, ako mismo, no? Ato yun yung gitagaan o gitutukan yun nato. So, sa instruction ako, sa ako ang apart as law enforcer, amag yun isang pailan o kaso.
1: Ako bito sir, naglibog ko og unsay rason nga gihimo to sa usa ka estudyante kay base manggod sa ako ang pag-interview, unya kini siya, nagtuyok po ni sa mga group chat sa mga social media, onya naapo ko'y nahinabi nga taga-Baiso. Kini kuno siya sir is nag-eskwilag engineering onya DOST scholar pa gyud. No? So lisod kayo ba nga DOST scholar scholar pa gyud sa gobyerno onya naglibog ko ba unsa kasuko or unsa ang naa si unsay motibo niya nganong nabuhat to niya? Iinad to ba? So, nasiyak bitaw ko, pagkahibalo na ko karon, naamang ko'y bago karon, no? O, nga, DOST scholar ko, no? Unya, dili ba ya basta-basta ka makapasar sa DOST, sir? Di na siya basta-basta? So, karon, nasayang ba? Masayang kaugmaon ining bata, ah?
2: Kung tinood magaling.
1: O, kung tinood. Hmm. O. Pero, mga kwan magod, mga estudyante ba ang
2: gabuhat?
1: Mas una magod na sila makahibalo kay ilab, yung murag matris nila yun ba? Pero kamo, dili magina, ako wala, dili ko mukuan ninyo kay kamo may gahawid gawin sa kaso. Dili man na pwede nga inyo nang sulted rin, no? Pero kini siya, ako rang gibasis sa akong nahibalaan, sir.
3: Yes, sir. Akong kasultian na, sir. No? Actually, sa mga nahitabo mo karon, ano itong nakita is, kadaghanan, mga estudyante ang involved.
1: Oo.
3: Which is, personally ako, maluoy ko sa atong mga kabatanunan karon, no? Kani manggod, dali manggod sila, vulnerable sila sa mga kanang influences, no? Especially sa social media, dali nila makita. Now, kulang pa ang siguro, ang ilang, different sa karon nga hitabo sa no, kay legal age sa man eh, sa mga previous na to, kulang pa ilang saktong huna-huna ba? Siguro, guidance, makita na to, mabalik permanente ni sir sa atong pamilya, no? Maluoy ta, tungod kay siguro sa ilang pagtuo nga di ko madakpan ani. Wala ra ni, okay ra ni. After ani, mahuman ra ni, wala ra ni. Ana. So, maluoy ta kay dako pa kayo ang ilang
2: paglaan.
3: Taas pa ilang future.
1: Oh, good. No?
3: So makita na to nga nag-eskwela, naay chance nga tani. Musaka, mataas ang status, makatabang sa pamilya. Sa nahitabo ani, posible nga maapektuhan gyud. Ang iyang
2: wala ang iyang pag-eskwela
3: to. Pag-eskwela kung kinsa man to mga involved ani.
1: Kani ha, sa ako nang ginga kung tinuod ni ha, kung tinuod ning akong nabalitaan nga DOST scholar. Ha? So kana man gong mga DOST scholar bro. Dili basta-basta gutok na bro, mga bright na duha na ko kanak Da. Anak ko'y duha ka anak. Ako isa ka anak god. Sa tibok eskwelahan. Nga may pasar ang may exam o graduation. Siya ra isa nakapasar. Unya, grabe ning graduation scholar. Dako ka na galawan, bro. Dako ka na siya galawan. So, nakaingon, naghinuktok po ko gano'n na. Saya nga sa kaugmaon, say rason. Saya nga sa kaugmaon sa usa ka bata. Unya, ang ginikanan ba po ba? Ang ginikanan, unsa po ko'y naasa ginikanan nga gihimo na ang tanan, grabe pribilehiyo. Unya, ining kumidya-kumidya lang ngayang nabuhat. Na wala tanan kay mahimong mapriso siya, di ba? So og tinuod manggaling adu is the scholar siya, sigurado magyong tanggal siya. So makaingon ta nga kini amo ha og panawagan pero to hangyo lang jud dili jud dapat sir. Og si Duterte pa masisira ang buhay mo. Sakto ba sir?
4: Sige lang yan. Wag mong subukan masisira ang buhay mo.
2: Bita. So nakay reaction sa pangutana ni partner. Okay. Sir, kining pero kanang bata na interview namit na niya after sa incident during sa inyong investigation.
3: Dili actually sir, dili siya bata sir no
1: kana. Okay, 18 years na.
3: Yes sir. Sa course sa atong investigation sir, sa interview na to, atay mga information nga which is dili na ko ma-divulge sa inyo, ato nang i-present dito sa korte.
2: Okay.
3: But sa among point god nga kanang kabalot ang sa atong kinabuhi, usa ka estudyante, na yung mga pressures, no? Na yung mga pressures sa atong pag-eskwela, finances, pamilya. Kaya siya, kinahanglan yun kayo ang guide sa atong pamilya.
1: Sa ginikanan.
3: Sa ginikanan.
2: Okay.
3: Ikaduha, of course, sa school po, no? Kinahanglan po daag ka ng dungan nga may sa atong mga estudyante
2: sila mga guidance.
3: Dili na gyud actually sir kung makabantay mo, dili na gyud pareho ang atong mga kabataonan sa una ug sa karon.
1: Dako kayo kalahian sir.
3: Ang kanang pagdawat og pressure different na, lahi na. Murag makita na ako sir personally na po kuy anak. Mo na ko dili mo gud ako ma-compare permanente sa una kami ang anak.
1: Tinuod na.
2: O say igno pa kasi mo anak ka sa una man to.
3: Sa una man to. No. Sa una man to. Lahi na gyud ang pagdawat sa pressure. No, kana tungod sa pressure, diha na mabutang og vulnerable ang atong mga bata, atong mga anak. So gikan diha, wala na sila outlet, dito na sila sa social media. Pero sa social media karon sir, mabantayan ninyo. Daghan ng mga dili ko nagsulti nga bati ng mga games or mga application sa social media. But ma-compare nato karon ang social media. Bisan sa inyo mga bata nga gagmay,

0: atong sabton ba? Ito yung butang sabton na ito. Kana siya, vulnerable sila, ma-influence sila, nagtuo sila karon. Dili na murabag din nila ma-distinguish ang ilang gihimo sa online ug sa kanang tinuod nga kuan. Nagtuo sila normal ra.
1: Pero dakong epekto sa utok, sir.
0: Yes, sir.
1: Sa utok.
0: Yes, sir.
2: So as hipi sa to ang kapulisan sa siyudad sa Tagbilaran, sir, in terms of social media, unsa imong panawagan nga to sa publiko, especially sa itong mga listeners?
0: Yes, sir. Kanay, sir, akong hangyo sa itong mga ginikanan nga mamalihaw ko, kumustahan ninyo inyong mga anak, tanaw ninyo inyong ilang daily nga activities, unsa ilang ginahimo,
2: dili kay pasagdan lang
0: kung siguro inyo nang rights nga pasagda kay inyong anak lagi kay kita man gud, sir, kung gikanta sa mga ordinaryong pamilya. Ang atong nagbutang sa itong hunahuna nga, di na ko ipaagi sa akong anak kung sinagian ako sa una.
1: Tinood. Ang kalisod.
0: Di ko ganahan nga maglisod akong anak. But beyond that, atong tanawon kung sakto bang nahitabo karon, wala ba yung mga bantayan ba itong anak na to? Dili ba siya potential mohimog mga bayolente nga mga kanang sama sa nahitabo karon sa mga schools? Mo abot nga mamusin na gani ang mga bata. Atong tanawon i-check na to sila. Kumustahon silang problema, mas maayo nga ang atong anak diri na to muduol, musulti silang problema. Dili dito sa...
2: Dili silang barkada.
0: Sa ilang barkada or sa ilang amigo sa social media. Kaya dali sila ma-influence.
2: So, ang imong message sana, sir, nga ang kitang mga parents, atong i-close atong mga anak?
0: Yes, sir. Ato ko silang kumustahon kung okay ra ba sila
2: na sa ilang... time nga mag-istorya mo.
0: Actually, sir, isa sa mga nakita na ako nga dili ra karon yung mga insidente, sir, no? Mubalik mo... During sa mga interview, mubalik sa... problema sa pamilya. Kana.
1: Okay, sir. Nakahisgot mang tao ginikanan. Sa karon nga time, ang ginikanan, wala ba miduol sa inyo, mihangyo, or walay aksyon nga nahitabo ana?
0: Wala, sir. Wala.
1: Kay dili man gyud mahitabo nga kining ginikanan kaniron, wa ni siya mahibalo. So wala gyud ay gihimong aksyon ang ginikanan ngadto ni Mayor Jen o diha ninyo nga pakig-istol.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith and praise.
5: Come on, let's clap our hands for Jesus.
4: Catch MJ Flores TV live in concert October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Kita-kit sa Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV. Concert na, libre pa!
6: The Christian Concert is presented by Bohol Light, B-Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Amper, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Coco Farm, the official home of MJ Flores TV.
7: Ikaw lang ako, ikaw at may lain pa.
8: Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taniyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pagkabuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makig-uban kaninyo sa pagdayeg sa itong buhi ng Diyos. Muna dada ang inyong pamilya, dada ang inyong mga higala, o mag-uban ta sa pagsimba din ha.
4: Bohol, are you ready to get clean? Get Clean Bohol is here. Say goodbye to cleaning stress and hello to a fresh, clean, and sparkling space. Whether it's your home, office, resort, restaurant, or business, Get Clean got you covered. Need premium deep cleaning, basic cleaning, upholstery deep cleaning, post-construction cleaning, laundry, aircon cleaning, housemaid on demand, or even pet care? We do it all. Visit us at Galliara Street, Poblacion 2, Tagbilaran City, right beside Yamaha Galliara. Or call

0: to ka ng fatigue o stress even due sa station. I feel lighter and kini si Chuy Bumot. Sir, may buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pagpababa o pagpabalik sa balanse sa tuang mga stress hormone. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule usa ka natural adaptogen and anti-inflammatory nga mopakalma sa atong mga nervous system, lowers cortisol, and supports liver detox. Timan anyo na to ha, labi na sa mga stress kayo, kulag tulog, unya, maglisod ang tulog, daghang gibati sa lawas, bugat ang dughan, bugat ang abaga, nagalabad ang ulo, nagakabuhi-kabuhi, labi na ka na bitaw nag-hyperacidity, usa na sa mga ilhanan nga na-stress ka na. O kailangan po nimo ang pag-liver detox, ang imuhang atay, imuhang i-detox na. So ang metabolic mo gana tungod kay ang T3 na to, no, sa usa sa mga hormones to ang thyroid, dili siya mo gana ka. Ag di na siya mo gana tungod sa stress, mao na siya nga daghang mapiktahan. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay pinapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ignon nga, ginutuloy ko kung siya akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay gipamati, parehas ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabag sa

0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo, nak. Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Silawan daw na ako, mabi?
3: Mmm!
1: Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
2: Maugyud nak. Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Uy, Mari! Uy, kumusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
3: Mari! Ako sa lang ang gahatod garon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
3: Oh, delikit mare.

0: Lasa, oy!
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumangkustan na hirong hapon. Nya.
1: O, siya nya.
0: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHSA, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
9: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud may coffee break sa opisina. Tungod kay, tagadlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
8: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.

0: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nabatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, heal manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: the verdict is in. The Bulalana radio audience have once again spoken.
1: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
0: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
1: Sa among mga kakiss,
0: sa mga kabarangayan,
2: number one,
1: kalungsuran,
2: number one,
0: and in the city of Tagbilaran,
2: number one,
0: thank you for making us number one. The number one hit music station,
3: KISS FM. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ginaingon nga ang tubig mao ang kinabuhi. Kun way tubig, walay kinabuhi. Busa kinahanglan gayon nga ampingan nato ang tubig ug ang mga tinubdan niini aron magpadayon ang atong pagpakabuhi ning ibabaw sa kalibutan. Gumikan niini nahimugso kining tulumanon. Takna sa Richly Water. Usa ka sinimanang tulumanon nga magtuki og maghisgot sa mahinungdanong mga pamaagi kun unsaon nato pagpabilin nga malungtaron og luwas ang atong mga tinubdan sa tubig. Maghisgot ka nato kun unsaon sa pagpanalipod sa atong kalikupan alang sa malungtaron nga kalambuan kun sustainable development og magpadayon ang atong paggamit sa luwas og maabot nga tubig diha sa tagsa-tagsa nato kapanimalay. Takna sa Richly Water. Tungod kay ang tubig, mao ang atong kinabuhi. Takna sa Richly Water. More water, more life. Ug karon, ania ang inyong tigdumala.

0: Okay, good morning sa ato mga kaigsunang Bulanon. Ilabi na gid sa ato mga suki nga tigpaminaw, mga higala nga way puas nga nagsunod ning mga programa sa nagunang FM station ning ato nga probinsya sa Bohol, mga higala, ang KES 102.3 FM. Again, kaninyong tanan, good morning. Labi na gud sa ato mga Facebook followers, ato mga kadugong Bulanon nga nadiha sa nagkadiang nasod, mga higala, nga mao'y pinakasayon nga paagi nga sila masayod sa katikaran dinhi sa atong binanggang laluigan sa Bohol, pinaagi sa pag-view no sa Facebook Live sa KES 102.3 FM, mga higala. Kaninyong tanan, maayong sayong kautuhon ka nato ning adlaw nga Lunes, mga higala, Oktubre 12 na 2026, ug welcome kamong tanan sa atong matag Lunes nga programa takna sa Richly Water. Diin gituyog mugda kining maong nga tulumanon aron magsilbing tinubdas kasayuran sa ato mga kaigsunang Bulanon, dili lang sa mga konsumidor sa Richly Water ingoman sa Luktub Water Incorporated, kun dili sa tanan nato mga kaigsunang Bulanon nga dugay na nangandoy nga makaangkon og tubig nga luwas imnon sa matag pamilya, mga higala. Sa gihapon kini inyong higalas kahinan Alan Istoke Mangmang, makauban yon to kita alas 11 ning sayos kautuhon, mga higala. Uguban ka nato karon ang in charge sa customer service, mahigala no, si Ma'am Pam Lianos. Good morning, Ma'am Pam. Happy Monday kanimo. Kamusta?
1: Good morning, Sir Alan. Og happy Monday no. Happy Monday pud kanimo sa ato mga listeners. So, okay kaayo? Og ato apong
0: okay pas all right.
1: Okay pas all right. Gikan ta nagsiklip no, pero okay na.
0: Okay na.
1: So, atong iapilon, atong itimbaya pud ni na atong i-greet o atong i-acknowledge ang ato ang mga kauban no. So bisina ilabi na ang sales team nga maojoy permi mahatod sundo na ko diyan no. Sila Kuya June, si Roy, si Ma'am Juliet, si Lara, si Lourdes, of course.
0: Mo ako na matikdan nimo sayo ka kay basta bag-o service wa.
1: Wala lahi ra gyud ang bag-o service sa lan ba kay. Sayo gyud ta. So hello no, og katong makauban nato sa atong WTP Cortez, Trinidad, WTP po sa Sevilla and sa Lubok, og atong mga kauban diha sa opisina ilabi na sa ato ang abtik na GM diha, si GM Al Kalina. Hello ni mo diha sir, o ganang ungo busy kay si GM Ron, daghan kay siyag meeting and of course with our assistant general manager po si Sir Dan Burst no, busy po sila for monitoring sa ato ang ramp up. So hello ninyo, ilabi na sa itong mga consumers no, hello o sa itong mga listeners, good morning o happy Monday na itong tanan.
0: Okay, unya ato pong timbayan ato nga batanon o gaway pagkaluya nga presidente, mga higala, nga si Ralph Bakyalim. Good morning kanimo sir. Sa atong higala diha sa lungsod sa Lubok, ang atong veteranong konsihal maoy nagmanage sa Artemis Salt nga si konsihal Irwin Bakyal, uban sa imong pamilya. Ug sa tanan ato mga kaigsunan diha sa lungsod sa Lubok, labi na sa atong planta diha no sa Luktub Water, mga higala, na diha sa Barangay Gutuson, sa atong mga empleyado diha, atong mga kinini ang to mga kaigsunan diha usab nga sa Luktub Water Incorporated nga sa gihapon nga naningkamot no nga maayo ang mga dagan sa sistema sa panubig, mahigala, aron singuniana nga mahatagan nga nato og satisfaction ang atong mga subscriber nga existing mga subscriber karon nga sa akong tan-aw nanan tingalinis mga dulan sa mga 2,000 Pam?
1: Yes, 8,000.
0: Almost 8,000 kapi na, no? Ug padayon pang nag-expand gani, no? Doon na pa yung mga ongoing nga mga expansion, mga higala, dili lang sa Dakbay, sa Dakbilaran, but sa pipila ka mga kalungsuran, mga higala. So, kaninyong tanan, no? Ako mong kinini ang imbitahon sa pagpamati kay atong ihatag karon ang pinakaulahing update, mga higala, labi na sa atong sistema sa panubig. Samtang ganiya ta nagatubang sa hulga sa El Nino, mga higala, muna nga ang mga nagkadaiyang LGUs karon sa probinsya o sa kalungsuran, dunay mga pagpangandam no, muna nga ang Richly Water usab ingon Luktub Water Incorporated hagbay pang nangandam no, wa pa ni hulga sa El Nino, mga higala. So ingon na ka kinini ang maayong mga plano sa management, mga higala. Apan sa di pata mo babanti sa unahan, paghatag sa pinakalitis ng update, atong ihatag unang atong trivia kay daghan ang nakapahimos nini o daghan usab ang nalipay nini, mahigala, gining maong nga promo gituyo gikinigbugna sa management aron makatabang ta sa atong mga kaigsoonang bulanon nga niya karon atubang sa krisis, no, kalisod sa panudlanan. Kay ti o bagod ikaw may makapadangat sa unang isaktong tubag sa atong pangutana, 100% nga libre nga koneksyon gikan sa Richly Water Mahigala. Ngayon na nakadako nga kinini ang premium mga higala gikan sa Richly. Kung galing, nawahil lang kag jutay, pila ka minuto, segundos pa ka ha, kaya punahan na yun eh, di ka mahigawa doon kay 50% nga diskwento. Kung galing sayop, ang imong tubag, doon ay 20% nga diskwento. So, di ta maglangay, atong ihatag atong trivia, karong buntaga mga higala sa atong tulmanong takna sa Richly Water.
1: Okay, so atong trivia for this Monday. So, ako si Hatag una ang numero, no, para makaanda mo daan. Aron dito nag-send. So, ang numero ang inyong sendan sa inyong tubag, 0960-271-0641. So, andama ang number, outro, 0960-271-0641. So, atong pangutana, pila ka MLD or million liters per day ang atong gitukod na water treatment plant sa Ohan? So, atong usbon, pila ka MLD or million liters per day ang atong gitukod na water treatment plant sa Ohan? So, i-send nyo tubag sa number nga atong ihatag sa Lipadugay.
0: Okay, good luck, no, sa atong mga kaigsunan nga ni Apil nga ato nga promo mahigala sa atong tulmanong takna sa Richly Water. Good morning ni Boss Peter Nabia, no, nadiya sa Puok Pantalan itong dakbayan sa Tagbilaran mga higala. So, padayon ta sa atong tulmanon. Tingali, unahon na to ang updating sa atong sistema. Kamusta, Ma'am Pam? Kining, kamusta? Una siguro, ang sa di pa updating, atong pagtrabaho sa atong kinini ang rapid sun filtration 1, di ba, na human naman to? So, nagkuha na lang ta sa kinini ang
1: nag-ramp up na lang ta. So, oh. Natay gi-forward na sir sa ato ang ano, latest update na to as of 1000 hours, which is 10 a.m.
0: Mm-hmm.
1: So, ato ang late BPS frequency is nagsaka na ta gradually from 53 to last time to 56 hertz. So, gradually or hinahinay na to siya o ramp up,
0: mm-hmm,
1: up to 56 hertz. So, kana nga setting is nagproduce ta og 406 cubic meters per hour. So, kusog-kusog na gyud siya, sir. Nag-increase na kita. So, as per instructed and as per planned, dito sa kuano WTP operations is mao gyud to gradually na lang increase hinay-hinay. Karon na is naa tay mga feedback nga na-receive, no, dira sa may patrocinio and sa may Rosario part sa Loreto dapit nga lang butog yun lang after the meter tungod sa nag-increase mong taat to 56 hertz. So,
0: Gini, taas-taas na eh nga frequency may gala. But pasabot ini nga gisakaan ang pressure sa booster pump, no? Diha sa kinini ang Patrocinio Cortez may gala. So, kusog-kusog na gini kay limpyo naman ang ato nga kinini ang Rapid Sun Filtration 1. So, yes, taas-taas na gyud ang produkto mga higala, ang produkto nga mahimo niya sa pila ni ang produkto na to is 406 cubic meter per hour. Mm-hmm. Mga higala sa patrocinio wa pay labot ini niya ang Lukto Water Incorporated.
1: Yes, so karon sir, latest update na to at 10:34 AM sa Panglao Sunrise is naa na tay 30 PSI. So mo ni siya ang dapit sa tumoy, so mo ni ato ang basis or wala itong sumbanan, no, sa pressure kay ito na og taas ni
0: siya, na siya.
1: Kusog yun ang pressure. So, at morning, usually peak hours, begin siya, na siya 30 PSI. So, nakita na yun na to ang gradual or hinihinay na pag-increase, no, sa most parts of our system. So, karon ato na pong i-balikan, atong i-encourage, no, atong mga consumer, especially sa upper areas na mong feedback, remember nga, naana sila na receive na water supply or if ever na wala paghihapon para matanawan na to kay wala man punta ni undang, no, sige kay puntag release og airlock, Sir Alan, kay mauli gyud sanay usa sa anman pod makahindrance or makababag sa build up sa pressure.
0: Unya atong encourage sa atong mga kaigsunan, sa atong mga konsumidor nga nagkataas ang pressure, so nagkakusog kita ang flow sa tubig na to, atong i-check atong linya kay basig unyag doon na po yung mga leaking ba, no, mga wahe mo, yes, makabantay mo. Kay gahapon nakabantay ko gapulig kog uring sa atong kupling kay natinga ko nganing kung yun, leak. Gumikan sa kusog nga pressure unya karong buntag nagpuli na po kog pusit. Kay kusog iyang to sa pusit. So ang problema yang iyang uring dito nga mura og kusog na gyud ang pressure. So mo na nga atong dasigon atong makisunan nga palihog subay-subay sa inyong linya kay usik pod og wahay na mo makabantay nga dunay leaking sa inyong linya, no? Kay sayang ang tubig mga higala kay pagkakaron sa ato nang gi mention sa unahan nga inanay nagsaka ang frequency sa pressure impact wala yo panay sa wapagid ni mo sagad kay 56 pa man, no? So di man pud mahimog biglaon nato kay daghan pug bantayanan labi na gyud ang atong kiniang submarine na pipe nga daya sa mulata sa dagat paingon gikan sa Tagbilaran paingon dito sa isla sa Dawis Panglao mga higala kay mo na pinaka importante kay oras kana mo imo bigay problema gyud nako, no? Kay naa sila sa dagat mga higala. So okay man bam?
1: Okay, so moto siya, no? So atong gi-encourage tumong consumer nga mo feedback, and of course ato pong giauhag po tong mga nakaagas pod na mo pahibaw jud kay aron mahibaw-an nato nga at least ba nga naatay progress or development nga nakit-an.
0: Correct.
1: But as per checking or as per basing sa ato ang mga pressure monitoring so far, nako gyud tag improvement or development since the RSF1. So, moto lagi gingon nga di man gyud na automatically nga after sa trabaho mo dito, so gyud ta kay ato man na siyang ihinahinay or slowly na to siya ramp up para dili mabigla atong system. So, karon atong idugang update. Ang importante ni siyang update, so I know nga dahil dahil naka-encounter ani sa traffic diri sa Calceta. So, magkuan ta, magpahibaw ta diri through ani nga medium no na naatay traffic advisory kay nag-restore ta or ongoing ta restoration sa road cut na to diha sa may Calceta. So, nag-road cut magunta diha sir sa atong pipe laying. And then, moto, atong i-kuan, atong i-restore. So, mag-take na siya total of 28 days ang curing ana niya sir Alan both sides. So, tag pikas-pikas man na siya. Total of 28 days ang curing ana. Pero di man nakasaon. Pikas-pikas man na siya. So, magpahibaw tayo traffic advisory sa may Calceta Street. So, medyo daghan-daghan yung tag mga motorista. Mugod ka mulabay dito. So, atong ipahibaw na Andre. And ato pong ubuhan nga for Uptown or for Casa Maria SNV. Kuha na ta, ongoing with restoration gihapon and then coordination ta with City Engineering Office for interconnection. And mostly katong mga nahuman na to sir si KBC for interconnection na sad siya. So katong mga updates na to last week is mo to siya gihapon na then nakuan lang dayon na human na at ang kuan except sa bag-o na tong pipeline which is sa tip-tip sa Isabu Road.
0: Bag-o na.
1: Oh, bag-o na siya sir.
0: Asa na paingon?
1: Kuan na siya sir. Taas-taas na siya 1.8
0: kilometers.
1: Oo. Straight sa Isabu Road.
0: So asa nag-start? Karon mahibawan sa itong mga kaigsunan, karon nga sayod sila, uy, nanaday, padong din eh, nga linya. So, musugod na po yung mag-apply.
1: O, atong panon, sir, kay ang hibalaan, Isabu Road, mangayo, taani, o landmark, kay aron mahibawan po, sige-sige, ato na siyang i-kuan sa next na program na to. Pero Isabu Road, diha dyan dapita ko na tip-tip, dapit sa Kabawan portion,
0: tip-tip
1: ka. Dool ko sa Kabawan na siya.
0: Aha.
1: Oo niya. Nako ni Isabu Road na nga murag taas-taas gyud na siya. Mm-hmm. Diha daw. Sa dili lang ka mangita ta.
0: Sumur interior ni nga part.
1: Yes, nga na sir. Mahog siya interior nga part. Then so far kadto ra wa pa tay bag-o na pipeline pa nga i-announce. And ay isa sa katuna di ito, Mayor of the World ongoing ya punta. So nakuan lagi to siya medyo na delay ta gamay dito kay lagi na redirect ang atong manpower but karon
0: gibalik na pod.
1: Yes, gibalik na nato.
0: So wa pay piho nga target date nga completion sa kuan pipeline.
1: Wala pa tay kuan sir target date pa wa pa koy na kuha nga target date of completion pero pangutan-on nato para next time ini kasunod nato na kanang kuan dere program is ma-announce nato kung ano sa. Oo, kay nakasugod na ta ato gamay na anay na sugdan na to. So, ato lang i-announce po pinaka-percentage ano saan na to siya plano mga...
0: Taas-taas ba na siya, Pam?
1: Oo, taas-taas na siya. 2 kilometers.
0: 2 kilometers.
1: 2.4.
0: Padungin na paso dito sa...
1: Mirror. Gikan sa highway, diba kay highway sir niya musod pa ta. Gisuko na to na around 2.4
0: kilometers.
1: Taas-taas gid siya. Alam mo agian pa nga mga balay. So mo to usa sa atong gipa.
0: Pero bisan pa og ganang intended na para sa Mayor of the World ganang maong nga linya, daghan na nakaabel kato malabyan. No, daghan ang ni apply, di ba?
1: Daghan ang ni apply. Ito mga nalabyan na to.
0: So muna nga atong balikon nga from time to time din he atong ipaybaw asa tong mga nahumana nga pipeline nga kabali expansion sa tubo mga higala hasta tong nag ongoing pa no. Kaya ron pud nga makabantay tong atong mga kaigsunan aron na pwede na mo apply no. Total wa may bayad. Anha na mo mobayad yun og nanagoy tapstan ang inyong tungod sa inyong panimay no. So anha na mo mobayad. So para bisan sa uban nga mga lugar nga wa pay linya sa tubo, pwede mo apply ug mahimo gani inyong imbitahon ang inyong mga kasilingan na diha nga mga apply ta aron maanang puntuha, makuha ang atensyon sa management aron na espesyalong gina matagan og priority paglinya aron na kuhaan ang mga permits nga ma-assign na kinsa contractor aron na diha-diha maghimo dayon na og pipelining sa maong lugar. Bisan pa og wa pa linya pero gumikan sa kadaghan nag standby ng mga applicants, so ma divert ang atensyon sa atong sa management mga higala nga mahatagan na og priority sa maong lugar mga higala no. Ingon na ra no, kay di man pud mahimo og way applicant nga mug linya lang pug tubo riha, so di pud maayo kay dakong katidad man eh no. So pakita lang sa inyo ang interest pinagi sa pag-apply, total wa man ibayad no. Unya di na pud kinahanglan nga personal mo muadto dito sa opisina aron ma-apply, pwede ra online no, pwede ra mo mutawag, pwede ra mo mo-message sa Facebook page sa Richly Water. Sigurado ko nga tubagon gyud dayon og kining alalayan mo unsay ang buhaton, unsay mga requisitos aron kamo nga maka formal gyud nga ma considered nga applicant sa Richly Water mahigala sa inyo hang tagsa-tagsa ka lugar mga sano. Okay. So unsay next sa Mampam?
1: Okay, so ato pong idugang og update regarding sa kanang mga leak after the meter. So ato jong i-monitor kay dag medyo natay daghan nga na-encounter karon nga mga leak after the meter na concerns. So atong previous na na-explain, and then ato pong i-explain po diri balik-balik sir na lagi ang atong after the meter or ato ang host is responsibility na siya sa customer. So para po maka-counter check mo sa inyong end, mo na atong gihatag nga tip diri per sir. Sir Alan no nga una ato isira ang atong mga gripo sa balay, and then ato i-check ato meter if nagtuyok ba or wala. So if nagtuyok na siya but pasabot natay leak or leak, natay problema sa ato ang linya. So if ever nga pag-check po nato nga wala po y, wala po yung may wag atuyok, subot pa sabot ana walay problema ang inyong host. So ipahibawa ang opisina kay mostly gyud na atay mga siguro 6 out of 10 concerns no nga na identify nato nga puros leak.
0: So di gyud may tabo nga way leak na og isira inyong mga gripos inyong panimay nya natuyok ya po inyong meter no, nagyun ay leaking.
1: Yeah, og
0: bantayanan gyud kayo labi na gitong layo ang inyong tapstan sa inyong bahay kay daghan ang nahitabo ana mahigala nga wa magleak sa ilang suits ilang panimay, tuwa nagleak dito sa after sa meter.
1: Yes.
0: Unya layo kayo man layo, no, mo distansya unya plus natabunan pag mga sagbot unsa bay uban. Yeah. Nalubong baron
1: gyud uban jud sir gagi concrete mo na nga.
0: Oh.
1: Muingon lagi sila nga wa man lagi magbasa ma, mo man lagi ning gawas ang tubig, mo nang dili gid sila mo kuan mo acknowledge na nagleak. Pero kani magung kuan sir leak dug sa muta og kana bitaw
0: yuta ra gid muhunob sa litso,
1: muhunob bumangita gid na siya kagawsan.
0: Mo na nitabo sa akong garinte dito sa sungkulan si Luloy Lopez no, nga ning abot pa to yung bayron ni abot pa to og 30 plus. So kay dito na niya na discover nga ang leak dito unahan jutay sa iyang tapstan, buti pasabot kanang unahan jutay sa iyang meter. Kay iyang meter to amang dapis kasada gyud layo ba sa ilang bahay. So nang hibong siya kay wa may leaking sa ilang suits ilang panimay, tuwa dito ang leaking unya di mabantayan kay nalubong ang tubo plus yuta siya. Mura bitaog kanang lupa muna nga ang tubig muhunob gyud wa gyud nagbasa. Nagbasa patong tagiya sa linya kaysa giyagian sa tubo.
1: mao lagi ang dili gid mga kuan sa
0: mga sayang.
1: Oh, sayang ba? Ya, mo lagi na nga sa mo tanga nag concrete pag ukab pa dito dai ga pero na am good kanin yung tubig mangita mo ni agyanan.
0: No.
1: Para sa amo agod nga case nga hinuon mainline to sir. Wala gyud nakita nga basa sa portion ko asag linya dito spikas ning tabok
0: ang tubig
1: o mangita mo gud na sila ka sudlan kay tubig man na nya, pressurized biya. So mo na nga automatic inig abrigal inyo sa inig close inyo sa gripo inig tan-aw ninyo sa meter nga nagtuyok na gyud mo leak.
0: Mm-hmm.
1: O ginawa may lain nga rason nga
0: no. Susmay mag na maagapan dayon, mabantayan dayon, kay aron ma trabaho dayon. Kung galing wa pagyo mo nakitang leak unya gatuyog gapod yung meter, so tingali pwede mo mangayo og assistance,
1: yes,
0: no?
1: Yes, so natay leak test.
0: Na-tay. Sa ato mo sa opisina or kaha pwede mo matawag nako or mo message ako messenger. Atong i-forward na dito sa management o sa atong customer service. Kay 100% gina aksyonan gyud na dayon kay mo man ay give and take mong guni. Tinabangay lang ta, no? Labi ng dili pod lalim. Ngayon, maabot o pila ka libo ng tumbero, no? So, ginot, kanita, niya maabot yung nana, no? So, mapublima, ninon ta, no? Muna nga, minta sa'yo, labi na karon nga, purubuyag, maayo na ang pressure, inainay nang nibalik, nagani pa man, doon ay mga lugar nga nang buto yun, no? Tungod sa kakusog. Unya muna nga, sakto, tingin mong pa, mga labi na diha sa sungkulan area, sa Puruk City, Puruk Utso, tagay may feedback ninyo diha o kamusta? Nakaagas ba mo? Lila ka Joseph Lucaliano. Kaya ning nawag to na ko, ito naging si Mana, nga huwag ganun sila agas-agas. So, palihog ko no, Joseph, paibaw kami dire. O di ba, mumessage ka na ko, o nakaagas ba mo diha kay Parabuyag, no? Maayo naman ang sistema. Human nga na humagtrabaho ang rapid sand filtration plus ang luktupod, Parabuyag, way problema. Muna nga buaw, no? Maayo na ang dagan sa itong panubig sa Rich Silly Water, mas luktupod water incorporated. Ang amo na lang, ang feedback ninyo, kay huwag nakagas mo mo, kay huwag mo kagas. Labi na yun sa kining dili habog, huwag yun mo kagas, murag imposible na yun po kayo. Muna nga, doon na problema, siguro diha, basing nasampungan ba ron, natagak ba ron ang kanap itong sa tawag na buto-buto sa barbula.
1: Oo,
0: na may tendensya na gawin nga dito kabantay nga nahog siya dito. So na-permenting sirado. No? Muna yung ibantayan na to kay nauban mga factory defect nga barbula. So daghang bantayanan. No? Muna nga magtinabangay lang ta. Mas may gumahatag mo feedback from time to time aron po nga mahatagan ng aksyon kung asa dapit ang problema sa inyong linya. Kaya kung isikotag tubig, na naman, kusog namang pressure, gani, layo pa na yun, sa maximum yun, no? Iinanay lang ni Uging Chris kay aron po nga dili po ma problema ang atong mga mainline. Simbako-simbako mo ay mo

0: Dahil nangutan na tamo rin, trabante na siya to, timing ng labay siya. Kamusta yung tubig? Kaagas na sila.
1: Kaagas na sila. So, yung taas, biya na, sir.
0: Habog na liha, oh.
1: Dapit na sa atong
0: murag kang attorney Al Tinampay, mas siguro na, oh.
1: Attorney Tinampay, oh. Sir, iskanso.
0: No. So, nakupurohan nga ang mga kasilingan na po, nakaagas na po, no? So, kinira may problema ni Nepita, kini Puruksite sa Sungkulan, o Purukutso sa Sungkulan, o kining Puruksite sa Tutulan. Niya na ay pulsyon telepon dihas may tinago. Diha Nepita siguro. Kay mulibil-libil man ni Nepita sa kining Tutulan area. So, muna nga hatag po mas feedback, ay lang po nga mo feedback lang po mo kay agas mas maayo po nga mahatag po mo nakaagas po mo aron po malipay po malipay po ning charge customer service kay pero dakog dependensya gyud karon no
1: yes,
0: kumpara
1: yes.
0: Sa unang mga yes. Tuig nga nang labay buwan
1: last 2023
0: bunog gyud kas reklamo
1: ha grabe to 2023 2024 ganung mga year grabe jud tong reklamo no nya which is wala pa yung lubok nya lahi ra gyud tong samot na kay kanang pila ra may kabuok sa una duhar man siguro may

0: dito, labi na nga atong giampo nga walay mga kabilinggan mahumaning bagong planta diha sa Lourdes, no, sa Cortez, kanang Wuhan Spring, kay dako gyud nagtabang mga higala, no, back up na siya. Unya akong ipaybaw dinhi nga kanang klase sa tubig diha, mas mong isutag tinaw, mas nindot pa na siya nga klase kanang tubig diha sa Wuhan kumpara sa uban nga mga source mga higala, no. Unya dako po na, kusog po na nga source diha, mo na nga malipay ta nga ato nang ipaybaw, ito nang iampo nga way kabilinggan aron nga makuha ginong target sa completion na namong proyekto aron nga pangandam sa sunod pang mga buwan katuigan, labi na og mahinayo ning ingon nila og El Nino. Kay unya karon pod panahon na di man ato madalis nga ning balik na pod og kadasig ang atong mga turista, malocal man foreign, gani ato nang isimana daghan ang nagpost sa social media nga daghan ang tagbisita pod, mga Korean, Chinese nga ning balik na pod bisita sa atong probinsya sa Bohol. So na turista mo check in gyud nag hotel, mga resort, so tubig importante, no. Unya karong mga sunod buwan sa karong November o hinapos pa sa October, magsugo na pug abre ang katong whale shark watching. So usa na sa makadasig sa atong mga Koreans nga tourist mga higala, ambot nganong ganahan sila ana, no. Mo na nga nya importante mangyud ang tubig mga higala, kay wag yoy maing laking leader sa usa ka lugar, usa ka pangagamhanan og di ko sila basta-basta makaingan niyo og mga investor kung kuwang ning duha ka requisitos kining kakuwang sa supplies kuryente og tubig. Pan magnunot ganing duha nga available, sufisiente, sigurado nga do na gyoy makita nato nga kalambuan sa lugar mga higala. Ang problema lang karon kining supplies kuryente, we hope nga matod pa nila October, November, basin og ma-stable na ni. Pero abot kahag tinuod man na, no? Muna nga sa partes panubig, atong ikapaniguro nga wag yun magpakabaya ang management mga higala sa Richley Water. Kanunay yun naglantaw sa unahan, dili kay karon lang, hugma, kung sa sunod pang mga katuigan. Gani, doon na sila yung pending application sa permit, no, to sa NWRB para sa lain usab nga planta, posible nga ituko dito sa lungsod sa Lubok, no, sa Lubok gapon nga source. So para na pod sa sunod nga mga kini nagkataas nga demand sa supply sa tubig mahigala og sa demand usab sa mga kasikbit nga lungsod. So kamusta ang atong Sevilla, mampam?
1: Ongoing ta sir sa Sevilla karon, so nagkamulo ta og supply na sa Sevilla.
0: Ah, nagsugod na.
1: Yes, nagsugod
0: okay,
1: na.
0: Okay, very good.
1: And then ongoing pug flashing activities sa uban natong areas.
0: Mm-hmm. So also far, sa Albor, no?
1: Yes, yes. Same status sa Albor.
0: Nya yeah, tumalik ko nini katong taga Albor o katong taga Sevilla nga mo bagong applicants ba, mga bagong aplikante nga magpataod og linya sa tubig adto mo apply sa LGU, sa Waterworks mismo sa LGU, kay sila naman ang nagmanage sana, sila po yung manghulikta sa matagbuan nga bills, no, sa mga konsumidor. Kay muna yung nakalatid sa kasabutan tali sa Richley Water o sa matag LGU like Sevilla o ang Albor, no. Ibali ang papel sa Richley, igo lang mo supply by bulk. So nga to silang tagsa-tagsa ka mga reservoir sa matag LGU. Nunya ang nagpadagan, ang manghulikta, unya mo apply mo ato sa LGU, ha, ingon ana lang ang kasimple mga higala kay aron nga masabtan sa ato mga kaigsunan. So dili na mo apply diri sa Richley kun dili ato mo sa LGU, no, kay kining mao nga pamaagi makonsiderar ning additional nila ning panginabuhi sa matag LGU, di ba?
1: Yes.
0: Additional income nila ni, kay sila may magulikta, sila ay magdetermine sa kining presyo base sa ordinansa nga naaprubahan, no, after nga gihimo ang konsultasyon sa matag LGU sa publiko, dusa na aprubahan ang maong ordinansa sa presyo sa matag kubiko sa tubig mga higala. So anay papel ang Richley lang, Richley lang igo lang mo supply og tubig ngadto sa mga reservoir sa matag LGU. So ingon ana, no, so dunay nang utana kini ako tong nangibuan. Di ba malkansi ko nung Richley, mo po yung nagtukod o planta, mo po yung nagtukod o reservoir,

0: kunya ego lang mo supply, dili mo mag magbuot. So ingon na mo na nga dako kining kahigayunan labi na sa uban mga LGUs nga wa pa kinta no nag wait and see pa sila. So daghan na mong kabasihan nga mga LGUs nga ningsud sa PPP no nga nang public pa private partnership mga higala like Trinidad, kining Sevilla ug Albor ug tingali na lapoy mosunod nga mga LGUs mga higala nga mosud anang maong kasabutan nga nang PPP kay dako gyud kay gikatabang no dako kay og makahatag usab og additional income sa matag LGU mga higala pinagi sila hang existing nga waterworks system sa matagal lungsod. Okay, ma'am Pam, wala tayo nakalimtan. Napa ba tayo lain nga ipabaw? At tayo na pinding, wala tayo nakatakda karon nga water interruption?
1: So far, wala na, sir. Aside sa itong i-post last time na interconnection. So, ito lang pong basahon gamay, ha?
0: Sige.
1: Okay. So, interconnection na ito is, ano sa naman eh? So, October 12 karon 9 a.m. to 2 p.m.
0: Mm-hmm.
1: So nagsugod na ta taman alas 2 ra ta. So ato ang ikuan ani is katong Kabisi.
0: Kabisi
1: road nya ubuhan ta Binan City. So ato na siyang i-interconnect na to sa atong newly installed monik bago na to na human sir na paging. So start ta 9 a.m. until 2 p.m.
0: So katong dere sa na interconnect naman to no katong dere sa Mikey Hotel padung dito sa Babaw.
1: Yes sir, interconnect na sir.
0: Ah, interconnect na. So ang ongoing karon sa expansion nato kato na lang kining bag-o.
1: Yes sir, kanang mga bag-o sir. Mga i-announce sa next week nato ang
0: asa dapat nga magsugod asa ang tumoy aron pud nga ma-aware ang publiko no. Pwede na mo ma-apply diha kay na hinay-hinay na og excavate. Nagpipeliing na ang contractor pasidong diha sa inyong tagsatag sa ka lugar nya baliko ra ko. Sa mga lugar nga labi na dinis Dakbayan sa Tagbilaran, labi itong mga interior part sa ning atong syudad, mga kabarangayan, nga para yun masudlan ang tubo ng inyong lugar niya, apply mo. No? Apply mo bisag wapay tubo kay maunay maka pa hatag o priorities management nga butangan na diha, linya diha, no? Aron yun nga masudlan ang tanan. So sa Tagbilaran na to, ubay-ubay na po siguro ni mga hapit na siguro pila ka porsyento na kaning nasud na to ng Tagbilaran. Tas taas sa telepon, no?
1: Daga na, sir.
0: Na, no?
1: Ubay-ubay na sa sir.
0: Tagbilaran alone, pila na yung consumidor ka na to? Estimate na to?
1: Mga na ata sa, kung sir? 2,000, ana, sir?
0: Oh, dako-dako na.
1: 1,000 to 2,000, ana.
0: Dako-dako na. Kinig yung dawis, dawis pang law mo.
1: 3,000 na itong dawis, kapin.
0: Muna yung pinagkadako, no? So, purabuyag.
1: Purabuyag po.
0: So, nindot po tayo padayon. Apan na ning kawat tagamay uras. Kaya na late man po tayo o sugod. Muna nga, murag di na yun mada. Ang atong uras may gala. Ay, may kugta sunod na itong programa. Din sa nagunang FM station ni atong probinsya sa Bulang Kiss 102.3 FM. So, muna milit naman pam, no?
1: Okay, so, ato ihatag ang tubag sa itong trivia, sir.
0: Okay.
1: So, ang atong tubag sa atong trivia no kay pila ka MLD ato ang gitukod na water treatment sa uhan. Ang answer is 5 MLD. So good luck sa mga kuano na daog. Paabutan lang ang text na i-text ninyo sa customer service para instruction sa inyo unsa ang pag-claim sa prize. So mura to in behalf of Richly Water Inc. Magpasalamat mi sa inyong continued support og pirmi na pagpaminaw sa atong updates diri sa Kiss 102.3. So mura to og happy Monday natong tanan.
0: Okay, sangan sa management, labi ni gud sa ato nga batan-on nga presidente may gala sa Richly Water nga si Ralph Bakyal Lim, ang atong partner dini nga si Ma'am Pam Lianos ang in charge sa customer service. Kaninyong tanan no, katawhang bulanon atong mga Facebook followers nga kanunay nagsunod sa live Facebook live no sa Case 102.3 FM, labi ni gud sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon. Kaninyong tanan, katawhang bulanon, nga salamat ug good morning. Sano og sana.

0: best tracks.
1: Real mixes.
0: Great remixes.
1: Quizá usa quién es.

The new Kiss FM 102.3. Hello, Carl Peter Navea. Thank you very much for tuning in sa atong Facebook Live. Oh yeah, baby. Pussy got all together with Busta Rhymes, don't ya? Dito lang sa programang Dumadagundong kasama nyo tuwing pananghalian ang Kisaw sa Kiss. Sabayang mapapakinggan at mapapanood sa Channel 33, no? And syempre, napapakinggan din tayo sa northeastern part of Bohol. Ayan, Alicia! Hello! At sa abot ng atun, Sibya, Diang Dapita. Hello there, Majung Buntag! Alam nyo, sun is up, showering his blessings to us, ha? Ito lang, ha? Sa amin, sa eastern part, no? Sa eastern part, nag-uulan. Nakakatuwa naman, at least kahit papaano, namunga na yung mga basakan sa amua, hindi siya na mga matay. Kasi nga, medyo nagparamdam na ang kalangitan at nag-uulan na. In fact, ganyan kadlaon, nag-uulan din eh. So, ang sarap. Sarap matulog. Kaya lang, I have to, wake up. Kasi meron tayong dapat gawin sa araw ng Lunes na ito. Ay, alaman! And with that, update ko muna kayo para sa ating latest weather bulletin, daily weather hypnosis natin. Okay na? Ito na, as of 4 o'clock this afternoon, this morning, ang Intertropical Convergence Zone or ITZZ affecting Southern Luzon, Visayas, Mindanao. Nakaka-apekto yung easterlies. Easterlies naman nakaka-apekto sa eastern sections of northern and central Luzon. Northeasterly wind flow and extreme northern Luzon. Actually, may dalawang bagyong binabantayan. Tropical cyclone outside Philippine area of responsibility. 3,030 km east of central Luzon.

0: Virginia.
1: T-Trix, 500.
2: Ako si Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, gitistingan ako og inom. T-Trix 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: T-Trix, 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
6: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa sa pinaka-healthy nga kape karon ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

New Kiss FM 102.3, 7 minutes more before mag alas 12. Andam na ba ang lahat? Andam na, siyempre. Hapit na mo uwi ang mga big boss eh. Ngita na gunod pa rin ito. Ayan ha. Uy, ito, magandang balita ha. Magandang balita ito ha. Para sa mga nanay, tatay, lolo at lola. Uy, dapat ha. Trillion naman ang budget ng Pilipinas. Ano? Trillion. Eh, dapat iparehistro na ninyo ang inyong mga lolo, lola. Yung mga senior citizens, ha? Iparehistro na ninyo. Naninyo na. Iparehistro na ninyo. Ha? Tulungan nyo na silang marehistro. Ha? Sa National Commission of Senior Citizens para pampasok sila sa database niyan. At least, ha? Ha? Ma-account na sila. Kay nako, ha? Oo, ang 2027 proposed budget for cash gifts benefits ng mga senior citizen is nagkakahalaga ng 3.44 billion pesos. Ha? Kaya, alam nyo, maraming mga problema dyan eh. Oo, di ba? Oo, maraming problema dyan. Kulang na mga ganito, ganyan. So, as early as this, para sa next year, eh kailangan makomply nyo na yan. Lihu ko na ninyo. Ha? Especially yung mga anak dyan na naghihintay din ng ayuda gikan sa mga senior citizen kasi may mga ganyan talaga may mga anak talaga andiyan na ba niabot na ba ang ayuda para sa senior mga ganun ha eh kayo naman yung mga malalakas pang senior eh dapat i-enroll nyo na ang sarili nyo sa Commission of Senior Citizens para mapasok kayo sa database again ha ang proposed budget for cash gift benefits is 3.44 billion pesos sa mga senior citizens na may edad 80, 85, 90, at 100 ay nako madadagdagan pa raw propose pa lang ha madadagdagan pa raw okay so ano pang hinihintay nyo gora na iparehistro na ninyo na yung mga lolo't lola nyo mga otit nyong mga tita nyong mga senior citizen. Ano pa hinihintay nyo? May pagpaminaw di ay ni Sir Charles De Calay di sa Bukolanos Kananan, Ma'am Sexy Sandy, and si Sir Pogs, sa karaniwang tao. MJ Vlogger, magandang umaga sa'yo ha. Umaga pa eh, wala pang alas 12. Oo, ano pa to eh? Mudto pa, mudto. Oo, lahi yung udto sa mudto. Okay, oras natin, 11:56 na, and that's our Philippine Standard Time. Moving on with more, Katy Perry. Check it in, Fireworks.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit. Kiss FM.

0: Hi Ryan, humot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon? Nga sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guli.
1: Sa una, magudyuday maligo lang kong buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po, usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa ko maligo.
0: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
2: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: Ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated naguna-huna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!

0: white bread.
1: Oo na. Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
0: Filawan daw nako mabi. Mapino, mahumok ug lamig gyud kaayo.
1: Mao gyud na. Perfect kaayo ni nga pangbaon, pangmeryenda o pangbreakfast adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok and delicious na. Available in all major supermarkets.
2: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials, including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: DJX 500!
2: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong uganga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kakapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fictive, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500! Pumali sa mga butika.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tana.
6: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsta na, no promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
9: para sa Senet Manalo.
8: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
12: Welcome to Blue Ocean Food Park.
13: Come on over.

0: Blue Ocean Food Park, located at Graham Avenue, Tagbilaran City, near Bohol Tropics.
1: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs, modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
2: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
1: JNW Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
2: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
1: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
2: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gyud dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
2: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
0: Imagine coming home to a community where your family can grow. Your dreams can take shape, and your future has a place to call home. For Boholanos looking for a home they can truly call their own, Amira Land continues to bring quality residential communities closer to you. Whether it's your first home, a home for your growing family,

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo. Kiss Classic.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Maayong adlaw, mga pinaga. Today's topic is nature's daily medicine. Ang pagkaayo pinaagi sa mga prutas ug mga gulay. Sa unsang paagi, atong i-explore nga sa unsang paagi nga ang matag-adlaw nga pagkaon gikan sa nature or makinaihan, makapalig-on sa atong lawas, makapaboost sa energy ug makapa-prevent, no, malikay ta sa mga chronic disease sama sa hypertension, heart disease, diabetes, arthritis, cancer o uban pa. Ang modern research nagpadayon gyud sa pagtuon nga kung unsay ginagamit sa mga traditional healers. Kani atong mga katigulangan sa una ba? Unsay ilahang ginagamit nga epektibo gyud kaayo nakatabang silang community? Dugay ng panahon nagigamit, i-observe, labi na kining prutas o mga gulay. Gitawag diay ni sila karon sumala sa modern research mga buhi nga mga medisina. Tungod kay ang gulay o ang prutas na ni sila'y mga vitamins and minerals nga mo fuel sa matag reaction sa atong selula, sa atong lawas, sa ato padili makafunction pag-ayo ang atong mga selula kung wala tay insakto pod o dili balanse, dili sufisyente ang mga bitamina o mga minerales nga atong kaunon matag-adlaw. Mao na din hi atong tun-an kung di na to mapalit kining klase nga mga gulaya tungod sa kamahal, unsa ang mga alternative nga pamaagi nga ang iyang sustansya makuha gihapon nimo. Labi na kung naakay sakit, unsay dapat nimo kaunon, unsay dapat nimo likayan. Ang mga gulay ug prutas napo ni sila gitawag phytonutrients, mga pinanga. Ang phytonutrients ti man-i, mao ni sila ang mo-neutralize sa mga toxins ug mo-reduce sa inflammation. Kung naakay grabing toxin sa lawas, naakay mga grabing pagpanghubag, inflammation, gawas ug sa sulod, then kailangan natog phytonutrients. How about yung natural fiber? Ang natural fiber, mga pinanga, mao ni siya ang mo-support sa healthy digestion and circulation. So kung wala insaktong natural nga mga fiber ang atong gipangaon, puro na lang polished, puro na lang refined, wala gitong mga fiber niya, so dili ta makalibang kada adlaw. Unya may bawaan man nimo na nga kulang imong paglibang kay baho gyud ang imong utot pinaga. So kana palang daan pagbaho ang imong utot, diha mo taas ang imong inflammation sa imong lawas og mudaghan ang hugaw sa imong dugo. So diha magsugod ang sakit. Ang 2023 nga study sa Philippine Journal of Nutrition and Dietetics, ilang nakita nga ang mga hamtong or mga adults nga nagkakaon og 5 servings of fruits and vegetables kada adlaw, naa silay kusgan nga immune system. Mas baba ang ilahang kolesterol og mas nindot ang ilahang blood pressure kaysa wala magkaon og 5 servings of fruits and vegetables daily. Moingon gani ta og 5 servings a day of fruits and vegetables. But pasabot, pwede ka mukaon og duha ka prutas niyang adlawa, at least naadyo kay duha ka prutas og naapukay tulo o di mobos tulo ka klaseng gulay matag-adlaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule matagabi or sa dayon tulog o sa ka-plant-based formula nga gidesign, pagtabang, pagpababa o pagpabalik sa balanse sa tuang mga stress hormone. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule usa ka natural adaptogen and anti-inflammatory.

0: nga mopakalma sa atong mga nervous system, lowers cortisol, and supports liver detox. Diman andyo na tuha, labi na sa mga stress kayo, kulag tulog, unya, maglisod ag tulog, daghang gibati sa lawas, bugat ang dughan, bugat ang abaga, nagalabad ang ulo, nagakabuhi-kabuhi, labi na kanabitaw nag-hyperacidity, usa na sa mga ilhanan nga na-stress ka na. O kailangan po nimo ang pag-liver detox, ang imuhang atay, imuhang i-detox na siya. Tungod kay panahon dahil mas stress sa mga pinanggano ang atuang metabolism, dili kay mo gana tungod kay ang T3 na to, no? Sa usa sa mga hormones to ang thyroid, dili siya mo gana kaayo. Pag di na siya mo gana tungod sa stress, mao na siya nga daghang maapektahan. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call for a water.

0: Virginia.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
4: Chill with Sun Mig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sun Mig Light. Drink responsibly.
5: DTX 500.
6: Collection Mario. Nako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumarko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayong DTX 500.
5: DTX 500.
7: Kapalit sa mga butika.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
4: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Hindi pa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: PDM PC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDM PC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDM PC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent, call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDM PC Gasoline Station. Value your money.
0: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
11: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
12: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month kape,
12: naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
13: Ngayong Pasko, baka hindi lang gifts ang maiuwi mo, kundi milyones. Mga ka-ML, from October 1 to December 31, 2026, mamimigay na naman ng milyones ang M. Luelier. Mag-transact lang sa M. Luelier, then scan the QR code para mag-register. Baka ito na ang Christmas surprise mo. Visit the M. Luelier website for more details. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262582, Series of 2026.
14: Tak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
15: Wow! Mama! Bago ni nga wife bread?
16: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
15: Kilawan daw na ako, mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: white bread?
1: Oo na. Mao ni ang bago nga Angelina Superloaf.
0: Silawan daw nako, mabi? Mapino, mahumok, og lamig yun kaayo.
1: Maugid na. Perfect kaayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
2: Narito ang kwento ng mga nakasubok sa Jim's Coffee Mix.
3: Ako si Joanne, 45 anyos, usa ka call center agent. Panggabi ang akong shift. Maong na-adjud mi coffee break sa opisina. Tungod kay, taga-adlaw ko magkape, girecommend sa ako ang higala, ang Jim's Coffee 5-in-1 sugar-free. Healthy na, naapay Korean ginseng. Naganahan jud ko sa lasa, saktura ang katamis o glami imnon bisag unsa nga oras sa akong shift. Maong sa parihan ako nga night shift, i-appeal ninyo sa inyong coffee break ang Jim's Coffee.
2: Yan ang kwentong ka, Jim's. Kung gusto mo ng masarap na kape na may Korean ginseng, subukan ang Jim's Coffee Mix. Hanapin sa mga drugstore at supermarket na malapit sa inyo.
4: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: DJX 500.
6: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
7: Grupo nga akong mga TL o mga panakit.
6: Sa pagkadungog na ko sa DTX 500,
7: akong gidouble dose o nakapsol sa buntag,
6: sa gadii,
7: wala pa'y bulan,
6: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
7: Epektibo kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
10: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay. Muring serpentina, oregano, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya og mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.

0: Virginia.
1: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugar roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugar roll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more complements to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the 4th floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
5: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moador ba ko sa PHCI?
6: Magunsa man ka dito pa.
5: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapod ning galit man lagtukar ning akong arthritis, oy. Bata, pamanta ko.
6: Ay, wa na'y problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCI sa imong mobile phone.
5: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mulun?
6: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
5: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
6: Be, ambi na imong phone.
5: Ay, ora. Tudlo ilang ko unsay buhaton. Para pod ko kantigo.
6: O sige, good. Paminawan ni.
7: Mga kaabag, aron ta ka-avail ning PHCI mobile loan application, mao ni ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. Unya adto ta sa Google Play Store app, dayon atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone, dayon i-click ang words nga sign in. Ug hulata ang imong time password kon OTP. Kung ana lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya, pahibalo nang pagka-actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application.

0: Tabag sa kanuna.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot, manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
3: The verdict is in. The Boholana Radio audience have once again spoken.
4: Kiss FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
3: Based on the latest radio listenership survey conducted by HNU Research and Publications.
4: Sa among mga kakiss,
3: sa mga kabarangayan,
5: number one,
4: kalungsuran,
5: number one,
3: and in the city of Tagbilaran,
5: number one.
3: Thank you for making us number one.

0: FM. Your most wanted song is next. Stay tuned.
1: Wow, Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na, mauni ang bago nga Angelina Superloaf.
1: Silawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
2: Maugyud na, perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf. Mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
3: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
4: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na nila, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Welcome to Blue Ocean Food Park.
7: Come on over.

Higala sa 47 na mga nagkalainlain ng munisipyo, mga Higala. Of course, to all mayors, vice mayors, akong pagtahod kanyong tanan. Again, maayong hapon, Bohol. Maayong hapon, Kabataan-Unan. O maayong hapon, Kanatong Tanan.

0: gulay, no? Shout out kaninyo mga, no? Itong mga kauban, no? Itong mga nisalada, good. Chigidung sa Cebu, ano? Maka-attend gid sa kasal. Yeah, grabe should na, na wala gid may kalimot, no? Nga ning saad gito si Nathaniel unta nga ipadagin niya ang ulo sa lechon. Wala gid tang gahuat-huat bitami, no? During the reception. Wala gid tang ipadala, no? Murag nag-uol gid si Zaira kawagid niya na wala min inform na murag isisig dahil gid ang ulo sa lechon. Bito, nagrabe nalingaw ka ayaw me. And of course, no, shout out the eye sa mama sa ni Nathaniel. O pag yun siya kalimot na mo, no, bisag ni glow up grami gamay. Gamay na good food ang mag-glow up ang mga higala, no. And of course, isa pa may shout out Zaira, no, ako ang partner sa pag pagpang hunting for this, siya kibaw mangita kay iyang makitan kay kana asung mga kuon. Mga welcome to the family sad. Kay kahilat atong kinakusgan sad nga LYDO the rest sa Dimyao. Shout out, sir. Pag-greet ko yan ni Tope Kalipusan, birthday niya today. Happy, happy birthday, Tope Kalipusan. Yeah, hey.
1: Happy birthday!
0: Yes, Tope, asa man ang kaka karon, no? Congratulations on your birthday. No? Ano katawa magkazay, no? And of course, oy, soy saba. Ah, magsaba-saba bantay, good morning. Grabe, no? Before bitaw no hatag taog ang highlights, no, kay grabe, you know, pag during the swap of Governor Arvin Samento last Friday na amang gyud ko ni attend gyud ko and grabe ka anindot, grabe ka detalyado. But before that mga higala ingon si Bing si Buwan, dili po ako Madam Sir po, sorry. Sorry pinaspasay magod, no, sorry Sir Bing si Buwan, no? I really thought, no, murag Bing mango, no, sorry. And hi DJ Pascal Clarice sa Yakabak Davis Bohol og request kog song DJ nga Total Eclipse of the Heart by Bonnie Tyler Paluco play aning a music DJ. We'll try to look that music, no, kay medyo nakaelehera na po dato music for today. No, thank you sa Harvey Apinales, no. Thank you so much. Of course, no, we'd like to shout out ni Daisy nga naapakaroon sa Cebu, no, nga grabe may update naman siya og post sa iyang mga my day with friends. Agami jutan, wala jutan me niya di my day. Oy Daisy, bantay ka na ho ron ka. Mag-away biya taong faith, ha? Angin naman natungo na si Zaira kay sa mo'y nga hisgot to mamog faith. Naman to din mo atin ng kasal magkikaon naman taon ta. No? Anyway, again, going back with, no, our highlight for today's TSK mga kabesh, you know, would love to share to everybody, no, the highlights of our, you know, sopa of Governor Aris Omentado. Kung makaingon gi ka o grabe makaproud yet, of course, no, we know na in social media especially, no, recently lang natin mga siguro mga challenges diri sa tong lalawig, and of course apoy mga storya or mga fake news. So of course we'd love to share this data numbers kay na tama gid ang data mga higala, no. So of course first to share, would love to share the, you know, the statement ng, no, mga uban sa mga highlight ni Gov during his sopa mga kabeshi. Governor Aris Omentado opened his sopa at Bohol Cultural Center with Sandugos, enduring lesson mga higala, differences can unite people through a shared purpose, no. Ganahan gyud kayo ko sa pag-start, no, nga nagkadaiya apan nagkahiusa. That was a very striking statement mga kabeshi, no. So matud pa ni Gov, we may have different dreams, roles and viewpoints, but when we come together we become united in the spirit of Sandugo, different people united by a shared purpose. No, again, nagkadaiya apan nagkahiusa. Grabe, kinalamian kayo nga opening message of the sopa mga higala. And of course, isa sad sa highlights, no, atong economy, no, investments are coming in. Businesses are expanding and new industries are emerging mga higala. Signs, a government

Governor Ari Somintaro highlighted that his 2026 SOPAS as Bohol economy continues to expand. No? Nagpabilin gihapon niya na expand gina ang economy mga higa despite sa mga ginagmay ng mga challenges. No? You know, we are seeing more, in, according to Governor Ari Somintaro, we are seeing more investment coming in. No? Bohol's, the message is clear, mga kabeshi, Bohol's economy remains resilient and continues to expand. And in terms of the food security, so no, mga kabeshi, no, according to Gov, no, the, ang food security dili lang masinati sa abunda, sa ani, or kadaghan sa pagkaon, kundili sa presyo nga maabot sa tanan sa mas maayong panginabuhi sa atong mga mag-uuma ug mangingisda, buhong sa masustansyang pagkaon ang pamilya ug adunay kasiguruan nga malungtarong agrikultura alang sa kaliwatan. So, you know, during the SOPA, no, Governor Ari Somintaro highlighted that the food security means affordable food, better livelihood, no, sa ato ang mga katawhan diri sa lalawigan. And in terms of the tourism, sa isa sa samaong highlight during the SOPA, mga higala, I was struck, no, by the statement of Gov na ingon siya ang pagpalambo sa turismo dili lang responsibilidad sa gobyerno lamang, responsibilidad kini natong tanan. And we all know, no, recently, no, katong mga for the past few weeks and months, no, medyo mingaw-mingaw pa to ang mga visitors, guests coming from the different countries, kay tingmingaw mangyud aning mga buwana, no. But of course, this is a timeless reminder for us mga bulanos, no, nga instead nga magsige bitaw ta og karon daghan di dagsa na sad kaayo balik. Kuha ko kita og mga kuan ba mga post o mga positive. So kita sad mga bulanon dapat sad, no, nga instead nga puro rata negative in social media, magsige tag post og mga positive sad mga higala. Laban na karon nga namalik na sad ato ang mga turista, no. Kay as what Governor Ari said, nga nga to ang pagpanambo sa tong tourism, dili lang responsibility sa maong government pangahigala, responsibilidad kini sa tanan, no? Ang pag-amping, especially ang pag-amping sa ato ang reputasyon sa Bohol, isip usa ka destinasyon nga maabi-abihon o adunay di kalidad nga serbisyo. So, kitang tanan magtinabangay mga, this is a reminder for us, no, kitang mga bulanos, kitang tanan magtinabangay, no? Atong tabangan ato ang lalawigan. Of course, kitang tanan gid magtinabangay kay I think, no, kami, we in the provincial government, no, we are doing our best, no? More programs, support, no, para lang of course not just to mapalambo ato ang tourism mga higala, but of course we need to balance, no, kay as a first and only UNESCO Global Geopark in the Philippines, we need to, you know, to sustain our environment as well as we need to empower also our tourism sector and economic empowerment mga higala. He also, Governor Aris also highlighted the provincial government's continued investment labina sa atong health mga higala, education, nutrition, and protection sa atong mga kabataan. No? As what Governor Aris said, ang kalambuan adunay tinuod nga kahulugan kung kini maangkon sa atong katawhan. And in terms of the infra project, no, Governor Ari Somintaro said that infra is ultimately about people, bringing public services closer, making them more accessible, and responding more effectively to the needs mga higala. So atog yung mas gipaduol sa katawhan, mas gipasayon nga maangkon, mas kasaligan o mas tukma sa tinuod, sa ilang tinuod nga pangyahanglan mga kabeshi. He also, no, underscored that the prosperous Bohol is also a resilient one, with the province's natural resources and livelihoods being protected for generations to come, mga kebeshi, no? So, ato ang, of course, ato mga suba, kadagatan, o kalasangan, aron adunay limpyong tubig, daghan nga pagkaon o panginabuhian sa bulanon karun o sa umaabot.
And of course, you know, beyond awards and celebration, during also his SOPA, mga kabeshi, Governor Arvin said that the Sandugo of Bohol celebration reminds Boholanos of the heritage that binds them, no? Atong identity, tradition, and history, mga higala. And isa sad sa highlights sa tuang SOPA 2026, Gov Aris placed transparency at the heart of the governance, no, assuring Boholanos in his 2026 SOPA that public funds are used properly and responsibly, mga kabeshi. So Governor Aris said, "My beloved Bohol, you can rest assured that your LGs led by the provincial government are putting your valuable taxes to good and proper use. In short, there are no ghost projects in the provincial government of Bohol." And of course, a capable public servants build a capable institution. Mangyana mo gina mga higala, no? So we need to, of course, to enable ato ang mga katawhan, ato ang mga leaders, ato ang mga servants. And Governor Aris Amentado emphasized, yes, ang gi-highlight during this SOPA, ato ang God Sell You Awardee for Gender Responsive Governance. Because our commitment to governance, mga higala, was affirmed by the provincial government, no? And during the recognition of the God Sell You Awards for outstanding implementation of gender development programs and gender responsive governance sa maong nasud, mga kabeshi. And lastly, what a striking, what an end of the SOPA, mga higala. Governor Aris Amentado closed his SOPA at Bohol Cultural Center with a call to preserve trust, face challenges, and remain united. He said, maogin na iyahang words mga kabeshi, isip amahan sa tung lalawigan, bisan taliwala sa mga batikos o pagsaway, atong ipatigbabaw ang gugma. Ako nasayod nga kamu misalig ka nako o nagpaluyos sa akong administrasyon. Kanunay na kung giampingan ang maong pagsalig, maong di kumulihay sa pag-atubang sa mga hagit sa lalawigan. Mas anigi ko na strike, mga kabeshi, no? Nalindog yun ang mga tao, nipakpak na yun. Ingon dyan si Sir E.G., nakahilak yun siya, no? Nagkadaiya ang atong pananaw o kahimtang apan nagkahiusa kita kay usara kita ka dugo. Wow, that was a moving statement, a heartfelt statement coming from our humble governor, mga kabeshi. And despite the challenges, no, okay na nga kita magtinabangay kita, mga higala, kadili malang mani.

What's up, mga kakis FM? It's your daily dose of good with your power right here on favorite station. And the time right here at UNESCO Declared Global Geopark Island, it is 5:45 in the afternoon, 15 minutes more before 6 p.m. Na para bang, para kanino yung mga Sabado niyo, mga kadeshi? Ako agad para sa work. Trabaho na lang kita, mga higawan. Anyway, well, before we'll proceed with some of the highlights of the 2026 Sabah Governor Arie Samuel, I would like to shout out, of course, Kier Cadorna. No, shout out, Kier. Asa man ay muhang pasalubong at chocolate sa ho, Kier. No? Paabot ko, ana. No? Of course, Zaira, no? Banta dyan si Daisy, ba? Kugira na siya magkuan ba, mag... Nakuan mo din siya, mga kabeshi, kay nabil... Napalit siya o piloka niya na hupas bito ang glue sa piloka. Matilabi, watching mo itong awal, wala siya ganahan sa iyang kuan sa mga factories. Anyway, would like to congratulate no, atong kauban dara sa PYD o nagikasan. Yuhuu! Pwede na gano'y shout out Kuya Lau kay wala na kay choice. Kay nakita na gano'y no, sa katibuk ang bulan. Congratulations Kuya Lawrence, Liemet, and

0: And that was Zara for today's episode of Tingog sa Kabatanon. Mga kabesirang salamat mga guwapo o guwapo for tuning, making voices heard, and keep the passion burning through sports and education. But before the pa-shout out, sir, ayo sir, oy, of course, in comment pa to ang kuan, oy, bagong nga gikasal mabuhay ang bagong kasal.
1: Ooh, congratulations!
0: Congratulations, Nathaniel. Shout out Nathaniel Joshua Abihero. Of course, sa iyahang asawa, si Chris Jessa Abihero. Shout out kanyong tanan, of course, no? In regards ako sa mama ni Munath, no? Don't forget to join us again from Monday to Friday, mga kabeshi, 5 to 6 p.m. Same time, same frequency, and same youth power. And also remember, mga kabeshi, mga pare, mga bossing, dili ang kamong pag-asa sa bayan, kamong ang kaugmaon sa Bohol. This is your Beshi on the radio. Ang Beshi ng Bayan is me, Kuya Dan. See you tomorrow. Tingog sa Kabatanunan, Kalampusan sa Kadibukan. Abantable ang youth. Abantable ang youth. Huwag sa kanunay, Abante Bohol.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Maing adlaw, mga pinaga. Today's topic is nature's daily medicine. Ang pagkaayo pinaagi sa mga prutas o mga gulay. Sa unsang paagi, atong i-explore nga sa unsang paagi nga ang matag-adlaw nga pagkaon gikan sa nature or makinaiyahan. Makapalig-on sa atong lawas, makapaboost sa energy, o makapa-prevent, no? Malikay ta sa mga chronic disease sama sa hypertension, heart disease, diabetes, arthritis, cancer o uban pa. Ang modern research nagpadayon gyud sa pagtuon nga kung unsay ginagamit sa mga traditional healers. Kani atong mga katigulangan sa una ba? Unsa ilahang ginagamit nga epektibo gyud kaayo nakatabang silang community? Dugay ng panahon na gigamit, gi-observe, labi na kining prutas o mga gulay. Gitawag diay ni sila karon sumala sa modern research mga buhi nga mga medisina. Tungod kay ang gulay ug ang prutas na ni sila'y mga vitamins and minerals nga mo fuel sa matag reaction sa atong selula, sa atong lawa, sa ato pa dili maka-function pag-ayo ang atong mga selula kung wala tay insakto pod o dili balanse, dili sufisyente ang mga bitamina ug mga minerales nga atong kaunon matag-adlaw. Mao na din hiya atong tun-an kung di na to mapalit kining klase nga mga gulay at tungod sa kamahal, unsa ang mga alternative nga pamaagi nga ang iyang sustansya makuha gihapon nimo. Labi na kung naakay sakit, unsay dapat nimo kaunon o unsay dapat nimo likayan. Ang mga gulay ug prutas na po ni sila gitawag phytonutrients, mga pinangga. Ang phytonutrients timan i, mao ni sila ang mo-neutralize sa mga toxins ug mo-reduce sa inflammation. Kung naakay grabing toxin sa lawas, naakay mga grabing pagpanghubag, inflammation, gawas ug sa sulod, then kailangan natog phytonutrients. How about yung natural fiber? Ang natural fiber, mga pinangga, mao ni siya ang mo-support sa healthy digestion and circulation. So kung walay insaktong natural nga mga fiber ang atong gipangaon, puro na lang polished, puro na lang refined, wala gitong mga fiber niya, so dili ta makalibang kada adlaw. Unya may bawaan man nimo na nga kulang imong paglibang kay baho yun ang imong utot, pinanga. So kana palang daan pagbaho ang imong utot, diha mo taas ang imuhang inflammation sa imong lawas og mudaghan ang hugaw sa imuhang dugo. So diha magsugod ang sakit. Ang 2023 nga study sa Philippine Journal of Nutrition and Dietetics, ilang nakita nga ang mga hamtong or mga adults nga nagkakaon og 5 servings of fruits and vegetables kada adlaw, naa sila'y kusgan nga immune system. Mas baba ang ilahang kolesterol og mas nindot ang ilahang blood pressure kaysa wala magkaon og 5 servings of fruits and vegetables daily. Moingon gani ta og 5 servings a day of fruits and vegetables. But pasabot, pwede ka mukaon og duha ka prutas niyang adlawa, at least naadyog kay duha ka prutas og naapog kay tulo o di mobos tulo ka klaseng gulay matag-adlaw. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule matag-gabi or sa dayon tulog o sa ka-plant-based formula nga gidesign, pagtabang, pagpababa o pagpabalik sa balanse sa tuang mga stress hormone. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule usa ka natural adaptogen and anti-inflammatory nga mopakalma sa atong mga nervous system, lowers cortisol, and supports liver detox. Timan-an yun na ito ha, labi na sa mga stress kayo, kulag tulog, unya, maglisod ang tulog, daghang gibati sa lawas, bugat ang dughan, bugat ang abaga, nagalabad ang ulo, nagakabuhi-kabuhi, labi na kanabitaw nag-hyperacidity, usa na sa mga ilhanan nga na-stress ka na. O kailangan po nimo ang pag-liver detox. ang imuhang atay, imuhang i-detox na siya. Tungod kay panahon, dahil mas stress sa mga pinanggano, ang atuang metabolism, dili kay mo gana, tungod kay ang T3 na to, no? Sa usa sa mga hormones to ang thyroid, dili siya mo gana kaayo. Pag di na siya mo gana, tungod sa stress, mao na siya nga daghang maapektahan. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Using Caltex fuels with Tecron is like a team of cleaners going into your engine. Let's do this, team! Fuel injector.
6: Caltex with Tecron clean.
5: Distance.
6: Caltex with Tecron clean.
5: Engine valves.
6: Caltex with Tecron clean.
5: Caltex with Tecron fuels deeply cleans carbon deposits. Kaya pag ang engine ay Caltex with Tecron clean, you can
6: drive further.
5: Versus an advertised fuel, you can drive further because Caltex with Tecron fuel quality means fuel economy. I'm Ding Dong Dantes, and Caltex with Tecron is my fuel of choice.
7: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas. Aprobado sa Department of Health ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig, makatabang sa hingsong na panglawas o likay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang solusyon alang sa simso o luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
4: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
8: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
10: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
15: Bisan kapoy na, kayahon tanan.
16: May nalang na ay bag-ong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
18: Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog
19: with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
22: The best of Filipino cuisine at Calvito Subahan.
21: enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw, to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Only Rice and Pork Barbecue Lomo with Only Rice. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan. Calvito's Sugbahan.
0: Angelina Superloaf, available in all major supermarkets.
1: Uy pare, nindota gyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
22: Uy mare, adto ra na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
1: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
22: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay og negosyo.
1: Mauba, sakto gyud kaayo. Nangita bito ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
22: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, mo-adto gyud ko dayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
22: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
23: Reactivate!
24: Let's move!
25: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
26: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
25: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
27: Therapy with care is the best.
25: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cochlea Compound, Mansasa, Seaside.
28: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
25: Quality of care is our top priority.
27: Go Ellis, go Reactivate.
29: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
30: More water, more life.
31: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Maayong adlaw, mga pinaga. Today's topic is nature's daily medicine. Ang pagkaayo pinaagi sa mga prutas o mga gulay. Sa unsang paagi, atong i-explore nga sa unsang paagi nga ang matag-adlaw nga pagkaon gikan sa nature or makinaihan. Makapalig-on sa atong lawas, makapaboost sa energy, o makapa-prevent, no? Malikay ta sa mga chronic disease sama sa hypertension, heart disease, diabetes, arthritis, cancer o uban pa. Ang modern research nagpadayon gyud sa pagtuon nga kung unsay ginagamit sa mga traditional healers. Kani atong mga katigulangan sa una ba? Unsay ilahang ginagamit nga epektibo gyud kaayo nakatabang silang community? Dugay ng panahon nagigamit, gi-observe labi na kining prutas o mga gulay. Gitawag diay ni sila karon sumala sa modern research mga buhi nga mga medisina. Tungod kay ang gulay o ang prutas na ni sila'y mga vitamins and minerals nga mo fuel sa matag reaction sa atong selula, sa atong lawa, sa ato padili makafunction pag-ayo ang atong mga selula kung wala tay insakto pod o dili balanse, dili supisyente ang mga bitamina o mga minerales nga atong kaunon matag-adlaw. Mao na din hi atong tun-an kung di na to mapalit kining klase nga mga gulaya tungod sa kamahal unsa ang mga alternative nga pamaagi nga ang iyang sustansya makuha gihapon nimo labi na kung naa kay sakit unsay dapat nimo kaunon unsay dapat nimo likayan. Ang mga gulay ug prutas na po ni sila gitawag phytonutrients mga pinangga. Ang phytonutrients ti man-i mao ni sila ang mo-neutralize sa mga toxins og mo-reduce sa inflammation. Kung naa kay grabing toxin sa lawas, naa kay mga grabing pagpanghubag, inflammation, gawas og sa sulod, then kailangan natog phytonutrients. How about yung natural fiber? Ang natural fiber mga pinangga, mao ni siya ang mo-support sa healthy digestion and circulation. So kung walay insaktong natural nga mga fiber ang atong gipangaon, puro na lang polished, puro na lang refined, wala gitong mga fiber niya. So dili ta makalibang kada adlaw. Unya may bawaan man nimo na nga kulang imong paglibang kay baho gyud ang imong utot pinaga. So kana palang daan pagbaho ang imong utot, diha mo taas ang imong inflammation sa imong lawas og mudaghan ang hugaw sa imong dugo. So diha magsugod ang sakit. Ang 2023 nga study sa Philippine Journal of Nutrition and Dietetics, ilang nakita nga ang mga hamtong or mga adults nga nagkakaon og

0: la nga gidesign, pagtabang, pagpababa o pagpabalik sa balanse sa tuang mga stress hormone. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule usa ka natural adaptogen and anti-inflammatory nga mopakalma sa itong mga nervous system, lowers cortisol, and supports liver detox. Timan-an yun na ito ha, labi na sa mga stress kayo, kulag tulog, unya, maglisod ang tulog, daghang gibati sa lawas, bugat ang dughan, bugat ang abaga, nagalabad ang ulo, nagkabuhi-kabuhi, labi na ka na bitaw nag-hyperacidity, usan sa mga ilhanan nga na-stress ka na. O kailangan po nimo ang pag-liver detox. Ang imuhang atay, imuhang i-detox na siya. Tungod kay panahon, dahil ma-stress sa mga pinanggano, ang atuang metabolism, dili kay mo gana, tungod kay ang T3 na to, no? Sa usa sa mga hormones to ang thyroid, dili siya mo gana kaayo. Pag di na siya mo gana, tungod sa stress, mao na siya nga daghang maapektahan. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
11: para sa Senet Manalo.
12: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cashali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
14: Your favorite and family-friendly Filipino and Asian restaurant in Bohol is back with a new and trendy look. The newly renovated Sherry's Restaurant and Bar offers a more relaxing ambiance overlooking the panoramic Tagbilaran Bay and Panglao Island. What's more, your certified favorites of crispy pata, inihaw na pusit, and more compliments to a wide variety of scrumptious meals on the menu. Come and celebrate with us. Sherry's Restaurant and Bar, located at the fourth floor of BQ Mall, Tagbilaran City, Bohol. For functions, reservations, takeouts, and deliveries, call our hotlines 411-3164, local 211, or like us on Facebook at www.jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
15: Babe,
16: kahit saan mo gusto, hatid sundo pa.
15: Talaga?

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Wow! Mama! Bago ni nga white bread?
2: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
1: Filawan daw na ako, Mabi? Mapino, mahumok, og lamig! Yud ka ayo!
2: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Super Loaf. Mapino, mahumok, and delicious na! Available in all major supermarkets.

0: us. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Bohol, usa sa mga nindot nga lugar sa Pilipinas, nga dunay mga whale sharks nga atong makita sa kadagatan. Aron mulugway pa ang kinabuhi sa mga whale sharks, ato silang atimanon. Dili ta magpasagan og pagkaon nila.
3: Love your whale sharks. A reminder from Tarshier Foundation.

give you praise.

0: bless you, Jesus. Yes, we bless you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank God. It's a good thing to give thanks to the Lord, isn't it? Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.
1: 102.3 Kiss FM.
2: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Babe, pahatid
5: sa... Kahit saan mo gusto, hatid sundo pa.
4: Talaga?

0: Dili ka gid unta ang nga mo anhi og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko dinhi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sa ba mga bintana ug pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. Una kasiguro kung may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikop ko nila. Oh, sa kinali. Iyang kao ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: ingnon ko ni mga mahal ko ni mo, ay di wow. Kung ingnon ko ni mga mahal ko ni mo, mahapi ko. Pero di ka mo ingon, Ana, okay rasay. Di man pinugsanay. Pero sa atong tulumanon, kamakabuhay, waasad gihapoy pugsanay, may pagkukusa sa aking panig. Tiyare, nga ihatag ni mo ang tanang information. Ug uban pa sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay!
3: Ang EXL, Makabuhay Plus.
0: Kumusta kitang tanan ka makabuhay? Babayahapon ta sa kapis kay sa panglawas. Laban lang gid ta na makigibati uwa. May pinagdadaanan man o wala, the show must go on. Ika nga nila. Mawa na nga again, welcome sa atong tulumanon. Makatunta sa dagang mga butang, kabayin sa mga kayuhan sa itong panglawas, sa itong mga produkto mismo, o ang kaagi sa itong sender ng itong kapupuan o mga pagtulunan sa kinabuhi. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras ni mo dayon imong nahimutangan karon samtang himo ni mong background ang tambagi ko Lady Batut. Sige hapon. Kahimsog ug kabaskog sa panglawas mo atong iampo kanunay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batut. Magkuyog na usab kita again. Sud sa ka oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, dagang gihapon na kisgutanan kabayan sa panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Oh, hi, kamakabuhay. Laing adlaw na usab ug laing episode na usab sa ato ang tulumanon. Ang ato ang paghatagan o pagtagad. Labi na ang laing chapter na usab kunyugto sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Are you ready? I know you are. Charot. So, sa pami atong langanan, sugdan na nato sa pagpadayon ng pagbasag pagdrama sa kaagi ni Mayani. Dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Lady Baton, sinaway ako ng aking ama sa banta ko sa lahat ng umabot sa kaalaman niya ang sinabi ko kay Banjo. Nahinuha ko naman na mali nga ang aking ginawa dahil somehow inakusahan ko sila. Magkagayon pa man, Lady Baton, lalo ako pong nag-iingat. Pero hindi ko pinalampas ang narinig kong naging pag-uusap ni na Banjo at Abon.

0: Makig-away ka na ba usab, Mayani? Dili ka na mo'y tuyo ko, abon. Ang tinuod, kamo ang may daotang plano batok na ko. Ugni ako aron sa pagkumprontar nimo. Unsa? Unsa ay problema mo, ha? Kamo ang problema. Ikaw ang akong problema, Mayani. Nabati ko ang iyong panagsulti ni Banjo. Nabati ko kamo. Oh, unsa ka itong gisulti mo niya? Nga dili ka mumuhunong hangtod nga mahanaw ko sa inyong dan? Aha. Ipapatay ko ninyo, abon? Oh, unsa ba ka niya panulti mo? Mahimo ba hunong ikos imong kapraning, Mayani? Nagmugna ka lang o kaugalingon mong multo. Dili ko mugna lang ang tanan kung dili sa multo ang interpretasyon nga anging ipasitatab. Demonyo! Demonyo ka mo sa kinabuhi ko! Hunungi ko sa kalagan sa bakukang sa imong utok. Mahimo ba? Kung unsa man ang nabati mo, sayop ang nahimo mong interpretasyon. Dili ko buko. Anong dili masabdan ang buot ipasabot sa mga gitanulti mo? Then so be it! Beware, abon. Oh, beware. Ha! Buhata ang kununsay gusto mo. Dili hugaw ang akong hunahuna. Limpyo ang akong konsensya. Tigpakaron inyon. Unsa? Kung gikasoko mo ang paghiabot ko sa inyong kinabuhi, wala ko mahimo, anak. Dawat na ko sa kong amahan. Unta madawat na lang sab ko ni mo isip imong stepsister. Dili kay magplano kag daotan batok na ko. Kay ikauho ko ang kaliwat na kriminal. Ayo patakagbukanin ang ba-ba mo! Nagtuok kang dili ko ibalik ni mo ang gibuhat mo. Oh, mas may sungay ko kay ni mo, abon. Busa ay yaw kid ko gagita. Oh! Wa ko mamasangil kang abon. Naibaw kang tinuod ang gisulti ko. Nga mo'y miguwa sa iyang ba-ba samtang kasulti ka niya, Banjo.
1: Mayani.
0: Ingon na ba ni anak kaubos ang pagkatao mo, Banjo? Nakikalayon ka na kang abon? O sa kabayot nga gimahal mo karon o nagpa-impluensya ka sa iyang kadautan?
1: Unsa?
0: Isilsil kini sa iyong alimbatakan. O sa nalang kasayop? Papak ka na, iningbaya!

batod, sadyang hindi ko po kayang itolerate kung may negatibong nangyayari sa paligid. Hindi rin kasi ako marunong magtimpi. Agad po'y naglalabas ako ng saloobin. At uli, ibinalik ko ang banta sa kanila kahit pa nagagalit noon ang aking ama sa mga salitang lumalabas sa aking bibig.

0: Iksoon mo gihapon si Abon Bisan sa amahan lamang mayani. Dili ka mo ang mag-away.
1: Pero andam niyang buhaton ang tanan, papa. Alang sa akong kaalautan.
0: Mayani.
1: Tungod lang kay miabot ko sa inyong kinabuhi. Tungod lang kay giila ko ni mong anak. Tungod lang kay... kay gisangon mo din na ako ang daghang gimbuhaton sa kumpanya. Labi na sa pinansyal.
0: Mahimo mong ibaliwa ang tanan, mayani, iha.
1: Huwag kumaanad ga magpaubos lang, papa. Sa kalisod sa kinabuhi nga naagian ko, naanad ko makigbato kanunay sa mang gusto mo lupig ug muyakak na ko.
0: Iha.
1: Ang kalinaw, magikan sa kaugalingon. Andam ko makahatag, anak. Pero si Abon kung kagubot ang iyang gusto, dili ko usab siya sibugan.
0: Ha?
1: May pangayon ko limong permiso, papa.
0: Ha? Bahin ka na sa unsa, mayani. Ingig pa uli ni Abon ug masayod siya sa gibuhat mo. Nagkasiguro kung magubot ka mo.
1: Sir.
0: Ingon ka niini na kuratan sa kaharuhay sa kinabuhi unsa. Ang tanan na lang na mahimo mo ipatuman mo. Bisan ko nakayata ka na sa katungod sa uban.
1: Leksyon ang gusto kong itudlo sa mga taong malapason.
0: Muabot gidi ay sa pagpakansila mo sa sakyanan ni Abon. Giuyunan ni Rodrigo ang pagbawi sa sakyanan ni Abon na mo'y nahimo mong suhestyon ng Antonia.
1: Nasa nga ni papa ang sakyanan ni Abon? Ipapakansil ko una ang paggamit niya sa sakyanan ini aron ma-feel niya nga ang tanang sayop kabuhato niya may tugbang silot.
0: Dautan ka. Kana ang tinuod mong bulok, dautan ka, mayani!
1: Kung dautan ko, angay lang ang kadlukan ko ninyo. Ughunongi ko ninyo sa mga isyo ug sa pagyanog pagpaubos na ko. Kaya dili ko mahadlok ni bisan kinsa. Ginoo lang ang ikahadlukan ko. Timan ina ninyo! Anak yun, musukol yun to the highest level. Pero magpugong tano, kung kinahanglang makalikay ta sa kagubot likayan nato. Kay dili tinilawan ang paglakay o paglakay paglikay sa kanang mga kagubot, away and everything. Anyway, kamakabuhay, unagi ka daw hugna pa lamang sa chapter 17 sa revelation sa atong sender nga si Mayani. Wa pa mi ending to kay unya inigbalik nato na pa ikatulo gatapusan nga tipaka nga parte sa chapter 17 sa iyang istorya. Kanay-kanan, dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Naghahanap ka? ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tikid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
7: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpanginaw. Siyempre, ang atong ipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule, ang ato ang pagatumaron everyday. Atong imong partner sa Matag Adlaw, isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang di sa tong kapsula o sa nadiha ang oregano. Ang oregano usa sa mga tanom nga ato makita sa tong tugkaran. Or basig wa mo itugkaran di ang kanang naiyuta bitaw basig purpose semento ang inyohang tugkaran wa gyud ni muturok diha no. Unya kasagaran ang kanang oregano mo ni ginagamit nga pampahumot tungod sa bongga og nindot nga amoy ana bitaw or kanang baho, not really baho, kahumot rather. O ginahimo na ginagamit isip pampalasa sa mga linuto. Ginakonsider usab ka na ang kanabitawang long-lasting nga tanom nga kasagarang mutubo na sa init nga mga

0: gitaghutoy anya. Maghatag usab na og kaginhawaan kun sa Tagalog pa ang oregano sa tao nga adunay hubak og ingon man chronic bronchitis. Ang oregano usab makatabang kamakabuhay aron nga mas mapalig-on nato ang atong immune system. Maayo usab ang oregano sa tao nga adunay constipation. Makatabang usab na para mas paspas ang pagpanunaw sa iyang ginakaon. Unya tungod usab sa antibacterial substance nga gikan sa oregano mismo, bongga usab kan ang pagainumon ang oregano sa babae nga bag-ulang nanganak aron malikayan ang mga infections. Unya ang oregano makatabang usab sa mga tao nga dunay UTI or urinary tract infection. Ginatabangan usab sa oregano kamakabuhay nga mamas papapaspas pa ang circulation sa dugo. Og alang usab sa mga kababayenan, maghatag usab ka na og kanamitang nindot nga paminsar sa lawas. Rason nga di maka-experience og dysmenorrhea. Unya tungod kay bongga sa antioxidant ang oregano. Nagatabang usab ang oregano aron nga malikayan ang pagbato natong cancer ug mabatukan ni anya ang mga free radicals sa atong lawas tungod sa atong pag-edad. Ang oregano, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mo nang mutuman na tani anya everyday ka makabuhay kana tungod kay makahatag og kaayuhan sa atong panglawas ug kabaskog na usab aron nga produktibo always. Dili magluya, mao nang mag-EXL Makabuhay Plus capsule kana.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Mahilig ka sa kape, kamakabuhay, way problema. Bisan unsa pa may balatian nimo, dili mo tukar sa pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kuno sa maninaanda nimo nga kape di nga walay kaayuhan para sa panglawas nga imong makuha or imong mabenepisyo, diyain na mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kana kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ug naa diha ang ugat sa ginseng. Doon ay beneficial effects ka na nga makapa-improve sa atong edad, sa sirkulasyon sa atong dugo, sa function sa cardiovascular, sa sipon o ubo o galintura, okay kaayo ang ginseng or ang ugat sa ginseng. Makapagpa-concentrate pag ginani mo, especially sa mga estudyante. Nga dili ka ma-fatigue, kana dili ka makapoy kanunay imong lawas, ana. In general well-being, makaayo sab ang, syempre, walay lain ang ugat sa ginseng. Makapanindot pag ginasa function sa atong immune system ang ugat sa ginseng. Makapataas sa sex drive o makapakunhod sa erectile dysfunction labi na sa mga kalalakinan. Unya, nindot usab sa atong memorya o sa ato ang pagtuon mismo. Unya, makaayo sa atong mental performance. Oy, na yung mga menopausal hot flashes, maayo diha ang ginatawag nato o ugat sa ginseng. Makapanindot usab sa atong mood, particularly depression and anxiety. Ang ugat sa ginseng. Siyempre, lapuan na nimo, ina na ihumol, ana imnuntong sabaw or tubig, ana. Unya, sa physical stamina, maayo sab ang ugat sa ginseng. Unya, premature ejaculation, malikaya na. Oo. Kung ikaw nag-take ka sa ugat sa ginseng, makaayo sab ka na sa function sa respiratory, sa sensory awareness, makalikay sa pipila ka mga cancers, makalikay ka sa stress, mamanage nimo, labaw sa tanan kalikayan ang type 2 diabetes. So gikinhanglan sa atong lawas, kamakabuhay, ang ugat sa ginseng. Ang ugat sa ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naas atong kape, giusa lamang. Mo nang manginom na kita everyday. Dili makadaot and you can never go wrong sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakaka-

0: Intriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bulbul corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Baku.
0: O ganun ka makabuhay niya ng sumpay ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 17 sa revelasyon ni Mayani. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Battle, inaamin ko na kaunting lumaki din ang aking ulo dahil sa pribilehiyo na ipinagkaloob sa akin ng aking ama. Akalain ko rin akin ang mundo. Pero ginawa ko lamang ang animo pagtuntong ko sa malaking bato dahil na rin sa pang-iinsulto ng lahat sa akin at maging pagbabanta na kahit wala akong konkretong pruweba, alam kong tunay at totoo.
1: Kadaghan sa mga bisita, Mayani.
0: Malipayang bitaw ko na inugnog.
2: Mahal ka sa mga empleyado ni Sir Rodrigo de Mayani. Mahal ka sab sa daghang mga kliyente. Midamong yun sila nining party niya imong gipahita po.
0: Alang kini kanila ni Abon og lulusop ring ni Teban.
1: Alang nila unta Mayani pero wa sila.
2: Kay nahibaw silang ipahinungod nila kining dakong salusalo. Tungod sa garbo, mibiya yun sila din isabay.
0: Ang importante, may reach out ko nga making suod ko. Pero dili gihapon ko nila madawat.

0: Salamat sa inisyatibo, Mayani Iha. Na-appreciate ko ang gibuhat mo.
1: Salamat, Papa.
0: Basag din na lang agitoyo yun nilang dili mo tambong. Ayaw na lang sila panumbalinga.
1: Nalipay naman lang sab ko, Papa. Kaya ako pakyasa sa mga kliyente.
0: Malipayon ang tanan sa gestures nga imong gipakita ug nindot na tratamento mo sa tanan, Iha. Sila si Papa ug si Abon lamang ang kuwang.
1: Ug si Pancho.
0: May gisulti ka ba, Mayani?
1: Wa, Papa.

Lady Battle, ikinagulat ko po ang narinig ko na sinabi ng tumawag sa akin. Estranghero ang boses na yun ng isang lalaki. Nagbanta ng kapahamakan sa akin. Sinabi niya sa akin na kapag hindi umano ako umalis sa bahay at umuwi sa pinanggalingan ko, maaring madamay umano ang aking ina. At siyang unang mapahamak sa pagiging mapangahas ko umano sa buhay ng aking ama.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Ug imong nabati ka makabuhay ang kinatibukang chapter 17 sa revelation sa tong sender nga si Mayani. Pero wa pa mi ended to, napagyapoy sumpay, pero unya inibalik nato atong lakbitan ug isgutan nato nabati nga kinatibukang chapter 17 sa iyang kasaysayan din ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
6: Halina't magmakabuhay.
1: Once and for all, kamakabuhay, ato ang tumaron inno nato every day sa pangadaadlaw nato nga pagkinabuhi mo natong partner ang EXL Makabuhay Plus capsule kay for sure og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa atong kapsula isip atong dietary supplement. Daghan kadag ingredients nga giusa lamang diha, usa diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy og neem nga kanang dahon nga mao nay pinaka complex leaves sa tibuok planeta. Ang neem tree na nay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds. Og ang neem leaf pod or ang dahon sa neem, usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede mong makita nga imong kakuhaan o benepisyo para sa imuhang health. Ang NIM dunay bonggang benepisyo sa atoang panglawas. Makatabang ka na para maguba, pation, bungkagon ang mga cancerous cells. Kaya namo gunay mga dili katuhuan, bonggang-bonggang medicinal benefits ang NIM. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells ang NIM. Ang matag-usa doon ay mga cancerous cells sa atoang lawas. But they are normally disorganized. However, kamakabuhay, kung ikaw mo create ng certain situations sa mong body, ma-organize ragud gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, loofing around by themselves, dili na mamimong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mao na nga kinahanglan nga bungkagon good before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panglawas. Unya kung imong ikonsumo ang NIM sa matag adlaw, it keeps the number of cancerous cells in the body within a certain limit. Malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imong body kung naa kay perming i-take nga NIM. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, dili magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og kadaot sa imo. Unya makatabang usab para batukan ang mga harmful bacteria sa kalibutan ka makabuhay nga puno sa mga bacteria. Labi na nga tong lawas puno sa nas bacteria na ay mga daghang microorganisms nga nagpuyo nga di nimo ma-imagine nga naa di ay og ingon ana ka daghan. Ug kasagaran ana nga mga bacteria makatabang sa tong lawas. Kay kung wapod na, you would not be able to digest anything. Kinahanglan po nato ang bacteria. Ginatawag nato nag good bacteria. Kana mga bad bacteria, mga bad na gyud. Ang imong body constantly spends energy aron nga ma-manage nimo na ang mga matang sa bacteria. Kung mo excess, kung manobra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag miripa, way kadasi. Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bakterya. Pero sa paggamit nimo sa NIM, internally and externally, mamanage nimo na ang mga matang sa bakterya in such a way that they will not overgrow, dili mo daghan kaayo. O ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bakterya. Kaya kung ikonsumo nimo a certain amount of NIM sa pang-adlaw nimo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O kay mong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So nakinahanglan nga itong lawas sa NIM kamakabuhay. And syempre ang NIM, usa lamang sa daghan nga mga ingredients, nga giusa diha sa itong kapsula. Kana atong ginatawag og EXL, Kamakabuhay Plus Capsule. Imna every day is it imuhang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Sa mga mahilig unog kape, sama nimo ka makabuhay. Nindot gyud imong adlaw kung magsugod ka sa pag-inom og kape or bisag asang orasa unsa orasa sa usa ka adlaw ka makainom og kape, basta makainom ka gyud, masatisfy ka gyud. Unya mo bag feeling nimo murag usa ka achievement ang nahitabo. Inana di ba? Ang feeling sa mga mahilig unog kape, pero kanang kape imong ginainom nga wa kay makuha ang benepisyo nga kaayuhan para sa imong panglawas, ay murag nag-usik lang kag kwarta sa pagpalitan na. Nag-usik lang sa kaspanahon. Unya maghatag-hatag lang kagadaot sa imong lawas tugod ani imong kape imong ginainom diha nga napuno og sugar. Mao nang ipadaplin na ang imong naandan nga kape nga way benepisyo nga makuha para sa imong panglawas, ari ka na mag-switch ka na sa pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ginaingon nga 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients ang giusa lamang diha nga maoy makuhaan nato sa mga nagkadaiya nga mga kaayuhan atong mabenefits sa para sa atong lawas. Hugusan na diya sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang rose hip. Mao na ang prutas ang ginatawag og rose hip. Ang rose hip fruit, kamakabuhay, bongga ka na sa vitamins and nutrients. Makapaubos sa inflammation. Ang rose hips manggod na ay contain chemical nga ginatawag nato og galactolipid. Sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay, gi-report nga kana nga matang sa chemical makatabang para makapalower sa inflammation. Sa usa gani ka pagtuon, in fact, ka makabuhay, dunay standardized rose hip powder makablock na sa pro-inflammation enzyme, makapaubos sa inflammatory chemical levels, and makapaubos sa C-reactive protein levels nga dunay connection sa inflammation. Ang rose hip fruit kamakabuhay, doon na usab ka na nagkadaiyang acids including orsolic acid, oleanolic acid, and butylenic acid. Kana makapareduce sa inflammatory chemicals sa lawas. Doon na po ginay vitamin C and vitamin E. Na na po ginay carotenoids and quercetin nga makatabang usab para ma-neutralize ang unstable or dili stable nga mga molecules nga mao'y makaguba sa cells ug makaingon sa inflammation. Gawas ni anya ang rose hip makapanindot, makapabaskog, makapahimsog sa ato ang pamanit. Naidagan mga tao, mga binuhat, mga individual kamakabuhay nagclaim nga ang rose hip ang seed ana ang liso bali maayo para sa ato ang skin health. Kana tungod kay naay vitamin C content. O kana nga produkto na pag-inay vitamin C na bonggang-bongga kaysa sa uban pa. So kanang seed oil doon ay mix of fatty acids na ay fats. So ibig sabihin, dili lang kay vitamin C ang naadiha. Napag-inay carotenoids and vitamin E. Ang vitamin C makita usab sa prutas, not in the seeds. Pero sa rose hip, bongga. Makabenepisyo nga tong pamanit sa rose hip na makabuhay na ay oil nga makapamoisturize na apaginay makagenerate or regenerate rather o na apaginay anti-aging properties makatabang pagina para nga tong skin layo sa acne, layo sa mga burns or sunburns o eczema. Ganyan. Bonggang-bongga, di ba ang rose hip? O ang rose hip, usa lamang sa 17 ka mga ingredients na naadya sa itong kape, kamakabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gilanganan, inum na, everyday good ha, sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat sa laing bahin ako ang inyong lingkod,
2: Lady Bato!
1: Salamat sa pagpaabot, aba naman, oo, sa itong pagbalik mismo sa itong tulumanon, tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Kamakabuhay nga ito programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Himong posible, ugihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Nang bonggang-bongga ka makabuhay. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, iminti na lamang na kung ikaw adult, usang ato sa duha ka kapsula every day, unya inadlaw or warm water ang imnon. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit, ka makabuhay, daghano na to ang dosage. Mamahimo na ng duha nga sa tulo ka kapsula, katulos o sa kaadlaw, unya inadlaw nga tubig hapon ang imnon ha, or warm water, dili bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon or usa ka oras human kang mikaon, isipin mo ang food supplement. Sama na kog sa uban pa, manginom na ta. Everyday gyud mo na tong partner ka makabuhay ang atong kapsula, isip atong dietary supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule o ang atong kape nga all-in-one ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go lamang!

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, diin ka ganiha atong nabati. Ang tinatibok ang chapter 17 sa revelasyon ni Mayani, pero wa pa mi ended to. Karon atong lakbit na nagiskutan atong nabati nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile, smile and everything, and God bless us. Anyway, Mayani, magandang araw. Kumusta? Ug salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi do patamatapos sa pag-feature sa tanan sa kinatibuk-an wa pagyod. Pero hamubo lang ang ako ikasulti kabahin sa atong nabati nga chapter 17 sa imong story. Huwag yung mupil din no, kung magpugungtas atong mga kaugalingon, atong kontrolahon ang atong mga emosyon, di ta magpada. Kay dagantag masulti nga sayo, pwede nga tama isip pagpatudlo na itong leksyon sa mga tao nga makadungog. Pero at the end of the day, karabi itong makalma na ta, ka na ma-okay na ta, maka-evaluate nga, ay, naku na sulti mo, ragsubra ra, makapasakit ko. Kana, if you have a good heart. Pero kung daotan na itong kasing-kasing umatay el, kung sa itong isulti, diba? Pero kinal magpugong gita kanunay para din itong mahayan ang mga pulong nga mugawas sa itong baba, labi na nakapasakit ta sa kasing-kasing sa uban, bisan unsa pala sila kadautan. And, diba, mudapig na to ang Ginoo kong ingon ni Ana. Diba? Akay ipaubos man ta, mupaubos ta, ipataas ta sa Ginoo. That's for sure. And may kamakabuhay, hamubo lamang akong gisulti, wa ko magdali. Pero, sundan na to sa masunod pa ang sumpay sa revelasyon ni Mayani din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Bato.

0: ka makabuhay, ang damdama mo. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Kama kabuhay?
2: Palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Digan salamat sa pagpaminaw ay kang Weng og sa paglinawan family and the Basuela Noncha family. Thank you sa pagpaminaw and halos din Judith sa Pilapil in Kabiling family and sa Dapusala in Bada Dineri family kay Bebing. Maraming salamat. Hi sub sa mga taga Ormoc City og sa tanang lugar og ikaw diha mismo ka makabuhay nga giabot sa atong pagsibya sa imong pagpaminaw sa atong tulumanon. Dagan kaayong salamat. Syempre ni anang imong gipaabot nga mensahe, espesyal nga mensahe karon. Matod pa ka makabuhay ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Juan 1 versikulo 9. Ayaw kalimot ka makabuhay, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ang to sa sunod, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
5: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure og pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya og mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
6: Ayaw galimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. At alam nyo ba, mga ka-kiss, ng EXL All-in-One Skincare Oil ay kauban nato sa pakigbato kontra dengue. Kanong panahon na, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit na dala sa lamok ng Aedes aegypti. Sama sa dengue, mao nga ani ang EXL All-in-One Skincare Oil aron mubanan ug tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil di lang basta skincare massage oil. Ginamahan kini sa puro nga lemongrass essential oil ug makalamang gamot nga maoy natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients na ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot og tumaro sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement kung ikaw adunay sintomas sa dengue fever. Tumaro og duha ang tutulo ka kapsula matag adlaw or until needed. Makatabang kini nga mapakusgar ang imuang immune system batok sa dengue fever. EXL All-in-One Skincare Oil, EXL Makabuhay Plus Capsule, kauban ni mo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life sa makabuhay. Dagdag buhay.
7: 102.3 KSL. Using Caltex fuels with Tecron is like a team of cleaners going into your engine. Let's do this, team. Fuel injector.
8: Caltex with Tecron clean.
7: Distance.
8: Caltex with Tecron clean.
7: Engine valves.
8: Caltex with Tecron clean.
7: Caltex with Tecron fuels deeply

Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.

Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for you. Especially.

0: The New Kiss FM 102.3. Bohol, talaga naman napakahirap bitawan ng isang bagay, lalo pat ito'y tumatak sa iyong puso't isipan. Diba? Live na tayo sa Facebook. Magandang gabi po. Good evening. Maadyong gabi ka ni Juntanan. It's me, Bob Goodman. Check it in para sa Monday Night Habit natin, ang programang sumasalamingin sa mga buhay natin. Ooh! Ito ang especially for you. Yay! Samahan niyo ako till 12 midnight tonight as we celebrate this very night with, siyempre, matinding pag-iisip, matinding pag-iisipan, matinding balitaktakan, matinding bahuntakan ng isang problemang or pangutana na talaga namang mutatak sa atong puso at isipan. Diba? Oh, it's not really, you know, easy that letting go. Napakahirap niyan, diba? Napakahirap naman talaga. Lalo pat yung isang tao na yun, tumatak na sa puso at isipan mo. So, paano mo basta-basta iiwan yung mga ganong klaseng mga pagkakataon? Diba? Oo, di ba? Pero bago yan, update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening to STL Province of Bohol. Province-wide lang to, ha? Province-wide lang, ha? 7 o'clock in the evening. Atod ka na to, siyempre pa. Sa Brigantine Solution Incorporated sa pagkikipagtulungan ng Philippine Charter Strip Stakes Office. Oy, si Lolo B-Boy ng Lindaville. Kikinig sa atin. Lolo B-Boy! Andyan din si Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. Sabayan mapapakinggan at papanood sa Channel 33 sa inyo mga local cable providers diyan sa Mayloon, Kalapay, Tubigo, Nilabanga at Clarín. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday sa isa kong kaibigan na hanggang ngayon ay hindi na nagpaparamdam. Pero kaibigan ko yan. Oh. Happy birthday kay my man, J-Lord Kalipusan!
1: Wahoo! Yeah! Happy birthday!
0: Happy birthday ha, kay J-Lord Kalipusan, anak ng aking idol na mayor na si Mayor Leon Kalipusan, former mayor of Lobok. Ayan. Again, my man, J-Lord Kalipusan, happy birthday!
1: Yeah! Happy birthday!
0: And sa lahat ng mga nagsasaulog ng kanilang adlaw na natawahan, happy, happy, happy, happy, happy birthday!
1: Yeah! Happy birthday!
0: Ito na, atong STL, 7 o'clock in the evening to. Atong kita ito, siyempre pa sa Brigantine Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charter Statistics Office. Atong winning numbers are 0, 5, and 1.
1: Congratulations! Yay!
0: 0, 5, 1. Para naman sa last 2, that's 5 and 1.
1: Congratulations!
0: Mayami nga po lamang. Update ko naman kayo para sa 3D Swerthress Draw. Atot ka na ito, siyempre para sa Philippine Charter Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Here's Christopher Cross. Sailing. Dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang especially for you. Kasama ang nag-iisa, ako po si Bob Goodman. Magandang gabi.

0: The new Kiss FM 102.3. Alam nyo, pinag-iisipan ko na matindi kung ano yung itatanong ko sa inyo. Kaya lang, bigla tayong binilak na naman ng kaibigan nating si Meta. Ano kaya? Bakit? Bakit ka ganyan, amigong Meta? Ako naman ay naging sunod-sunuran sa iyong kagustuhan. Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada, nakikinig sa atin. Hello, madam. Ayan, ha? Oh, thank you, Madam Nita, ha? Salamat, salamat sa iyong walang puwas na pagpaminaw. Okay, as I promise, eto na ang ating 3D sweatdress draw. Ito at ganito, syempre para sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa pakikipagtulungan ng Brigantine Management Solution Incorporated. Ito na. Ito na siya. Atong winning numbers are 4, 7, and 6.
1: Congratulations! Yay!
0: 4, 7, 6 ang ating winning numbers para naman sa last 2. That's 7 and 6.
1: Congratulations!
0: Congratulations sa lahat ng mga winners sa mga all-outs. Okay lang yan. May bukas pa. Oras! 4 minutos umaan mula ba yan? 10 o'clock.
2: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong Musika. Nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta. Ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM. Kaninyo!
3: KISS FM now brings you our loud and local feature of the art.

The time right here on the UNESCO declared global geopark in the island is exactly 14 after 10. Magandang gabi po, second hour drive ng atong panagsama para sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programang Kiss specially for you. Dito lang yan sa the new Kiss FM 102.3. Yeah! Bohol, ako po si Bob Goodman. Good evening.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

The new Kiss FM 102.3, Help Me Get Over You. Kalau mga naman ano, Help Me Get Over You. Oras natin 10:23. That's our Philippine Standard Time. Ito na pag-uusapan natin ngayong gabing ito. It seems, since I played this one coming from Jonalyn Viray. Yung Help Me Get Over You. Tulungan mo ako makaget over sa ganitong klaseng sitwasyon. Tulungan mo akong makalimutan ka. Tulungan mo akong makabangon. Sa paggalugmok lang dahil lamang sa pag-ibig. Ito na ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito ng Lunes. Kailangan mo ba talagang mapag-isa para tuluyang maka-move on or mas lalo mulang pinahihirapan ang sarili mong makalimot? Yan ang ating topic for tonight. Ha? Kailangan mo ba talagang makapag-isa? Or you need to be alone? Do you need to be alone para maka-move on ka? Or dapat may makasama ka at makausap? Nang sa ganun, madali mo siya makalimutan o mas lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mong makalimot. Di ba? Kasi may mga tao talagang pag alone sila, ang bilis nila makapag-isip. Pero may mga tao namang pag alone sila, talagang ayaw gumana ng isip nila. May mga tao namang gusto nang may makakasama at makakausap para ma-lighten up pa ang kanilang mga burdens, kanilang mga problema, especially when it comes to love. May mga tao namang, alam mo yun? Ha? May mga tao namang gustong may makasama para makapaghingi ng opinion kung bakit siya iniwan. Or bakit siya naging ganon sa kanilang relasyon. Bakit siya pinabayaan, bakit siya niloko, ganun eh, no? So, kailangan mo pa talagang mapag-isa para tuluyang maka-move on or mas lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mong makalimot. Yan. Kayo, ikaw. Madam Nita Valderosa, ikaw. Ano sa palagay nyo? Do you need to be alone para makalimutan mo kagad ang lahat-lahat? Ha? Yan ang ating tanong for tonight or kailangan mo makakasama para mas madali. What do you think? Alas, geez, 26 na. Here's Kelly Clarkson. Programang sumasalamin sa mga buhay natin.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially For You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially For You.
2: Especially

0: Only for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for

0: Radio Kiss FM 102.3 is 5:33 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa tara mga ka-Kiss na ito riyan. Nakapamahaw na ba? Nakakape na ba riyan ang itong mga listeners karong buntaga? It's a Tuesday. Yay! Yes, today is October 13, 2026. Mayong pagpaminaw riyan, mayong buntag. Bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na kay... Tiklasin na, ting trabaho na. Yes, good morning sa tara mga ka-Kiss na ito diha nga nag-tune in garon ato mga drivers, ato mga teachers, ato mga mama, papa, kuya, ate, lolo, si Lola. Yes. O sa tara mga nag-birthday garong adlaw, happy birthday. Gai ko bi, gutom ko. Yes, unsa may yung anda karong birthday ninyo karong adlaw, ha? Kato mga nag-celebrate silang birthday today. Happy birthday!
1: Wahoo! Happy birthday!
0: Yes, happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw o kato mga ka-Kiss na tuloy, ha? Yes, sa tanang mga ka-Kiss na tuloy, ha? Nga nag-tune in si Kiss FM. Good morning! Mayong pagpamahaw day sa ato mga pinalanggang listeners. Yes, sa tanang mga uban nga mga... Yes, ito na mga listeners na ito diyan, nga kamulo pa o andam silang pamahaw. Karong mga orasa, good morning. Mayong pagpamahaw diyan sa tanan-tanan nga mga ka-Kiss na ito diyan, nga nakatunin karong mga orasa. And also, good morning sa Rubis Puto Bugas. Yes, nga naminaw karon ato mga staff na ito diyan sa Rubis Puto Bugas. Yes, mayroon pa paminaw di ay sa tara mga listeners and sa tara mga namahaw nag andam diha, nag-service sa tara mga listeners nato diha nga naminaw karong mga orasa. Good morning yung tanan, mayong pagpaminaw sa tara mga pinalanggang listeners worldwide and also sa tara mga naminaw po nato karon diha sa South Cebu and also diha sa may La Arena, Siquijor. Yes, good morning yung tanan diha. Ato mga listeners nga naminaw karong mga orasa. Good morning. 5:36 na mga ka-Kiss. Yes, ari sa ta sa TikTok dance. Yes, sa mga TikTokers na to diha. Larga na. TikTok time na mga ka-Kiss. Kiss Pandesal.

0: Pandesal.
1: Kiss Pandesal, mga ka-kiss on Kiss FM 542 in the morning. Mga ka-kiss na ito diha. Kumusta man inyong adlaw karon Tuesday ta? Para yun pa ta sa atong matag-adlaw nga buluhaton. Pata yun ta sa atong pag-andam o panikay-sikay diha. Matag-adlaw ning sa iyong kabutagon sa Martes. Yay! Yes, kumusta man ang atong mga live viewers, mga naka-Facebook Live garo mga orasa. Kumusta man yung tanan diha? To Ma'am Nita Valderosa from Ottawa, Canada, good morning. And to Tilay Ribuyon. And sa tara mga kakis na tiriya, to Ma'am Genoveva Arangoso. And to Timmy Arangoso. Diha sa may poblasyon, Maribohok. Good morning, yung tanan diha. May papaminaw. And to Bro Bernard Poliscas Jr. and siya wife diha. And also sa tara mga taga-Bikyo Toda. Members, yes, sa tanan-tanan mga kakis na ito diha. Good morning, yun tanan. May papaminaw diha sa tanan-tanan mga naga-Facebook Live karong mga orasa. And karong tataon mga kakis ha, tangi atong Kiss FM weather update o ang atong health tips gikan ni Doc Len, brought to you by EXL Makabuhay.

0: The new Kiss FM 102.3 5:48 in the morning, mga ka-Kiss. Ato paminawon karon si Sir Leonard Samar para sa atong latest weather update today gikan sa Buhatan sa Pag-asa. To check og kumusta ang atong kahimtang sa panahon karon, nabatay mga weather disturbance karon mga panahona. Ato na mahibaw-an karon. Atong dawaton karon si Sir Leonard Samar sa Buhatan sa Pag-asa.
1: Maayong buntag, ano yung kining pinakauling kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Padayon, yapon na ito nga gimonitor, gibantayan kinimong bagyo nga naa sa gawas sa far or outside Philippine responsibility. Inoon, sulod pa ni sa Pag-asa Monitoring Domain. Tamay alas 3 sa kapuntagon karong adlaw, ang sentro sa among bagyo, ana kini may mutang sa 2,790 km east of Central Luzon. O na kini sa coordinate nga 17.7 degrees north, 148.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon na gikusgun nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro. O ka doon na kini gastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagayrog sa direction west northwestward or kasagpan, aminang kasagpan nga doon na gikusgun sa pag-irog 15 km matagtak na. Samtang kini mga bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ug wala sab kini direct epekto diri sa ato sa nasod karong mga panahon na. Samtang ang mga sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, una kining gitawag tong northeasterly wind flow o hangin nga gikan sa amin ang silangan nga mao'y nakaapekto sa extreme northern Luzon ug samtang easterly o hangin nga nagikan sa silangan mao'y nakaapekto sa ubang bahin sa Luzon. O kingol masab sa eastern section sa Visayas o silangang bahin sa Kabisayan. Samtang ang atawang forecast karong adlaw ang Bicol region, western Visayas, eastern Visayas, Aurora, Quezon, oriental Mindoro, occidental Mindoro, Marinduque, Grumlon. Kini mga lugar karong adlaw makasinating madagumon na kalangitan o dunay katag nga mapakulan mga pagpanalupakilat gumikan sa easterlies o hangin ikan sa silangan. Samtang ang Batanes ug lakip na sab ang Babuyan Islands, kini mga lugar makasinati laman mga pupanagsang pagpanagom o gadto na sa usahay adunay madagumon na kalangitan o ginuban sa panagsang nga mahinay nga mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow o hangin na nga nagagikan sa amin ang silangan. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Armistead Region, Risk of Cagayan Valley, Risk of Central Luzon ug lakip na sab ang Risk of Calabarzon. Kining mga lugar makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay madagumo ng kalangitan o inublan sa panagsang ang mga taklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa easterlies o hangin nga nagagikan sa silangan. Samtang ang ubang bahin sa nasod o kingon manusab dinhi sa itong probinsya sa Bohol mga kalungsuran o dagbihan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitang mayang panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon na maragumo ng kalangitan o inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulong pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa amin ng silangan o paingon na ngadto sa silangan nga may mupuslabi dito na pita sa may northern Luzon, central Luzon o lakip na sa mga eastern section sa southern o eastern section sa southern Luzon o gingon masab sa eastern section sa Kabisayan. O samtang karagatan ni Malugraha, kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa pangbahin, lain nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa pagtang silangan o paingon nga to sa silangan, nga may mapuslabi sa pangbahin sa nasod o gingon masab dinhi sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan ni Malugraha, malinaon o ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5:31 sa kabutagon o musalo po sa kini sa may alas 5:20 sa kahaponon. Dinhi na lang kotob, kininagayikan sa DOE Pag-asa, Albuquerque, Morales Station, Leonard Samar, Mayong Buntag.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot, manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. Jack!

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Bohol and Death Ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026, October 12 to 16. 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night. And on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
3: Bohol, get ready for an inspiring night of music, faith, and praise.
4: Come on, let's clap our hands for Jesus! Come on!
3: Catch MJ Flores TV.
4: Yes, Jesus!
3: Live in concert, October 14, 7 p.m. at the Bohol Wisdom School Gym. MJ Flores TV, one powerful night, one celebration of faith. October 14, 7 p.m. Sa Bohol Wisdom School Gym, MJ Flores
5: MJ
3: TV.
5: Flores.
3: Concert na, libre pa!
6: The Christian Concert is presented by Bohol Light, B-Farm, JJ's Seafood Village, Joji's Bake Shop, City Government of Tagbilaran, EXL Makabuhay, former Mayor Dodong Ampere, The Concert Station, KISS 102.3 FM, and Bohol Coco Farm, the official home of MJ Flores TV.
7: Ikaw lang ako, ikaw at may lain pa.
8: Pastor MJ Flores, also known as MJ Flores TV. Magkita-kita taniyo din ha sa Tagbilaran, Bohol, karong October 14, din ha sa Bohol Wisdom School Gymnasium para sa itong pagkabuhaton ng worship experience. Me and the entire team will be there aron makipuban ka ninyo sa pagdaig sa itong buhi ng Diyos. Muna dada ang inyong pamilya, dada ang inyong mga higala, o mag-uban ta sa pagsimba din.
9: Wow! Mama! Bakunin nga wife bread?
10: Oo na! Mauni ang bago nga Angelina Super Loaf.
9: Kilawan daw na ako, Mabi?
10: Mmm!
9: Mapino, mahumok, o glami! Yud ka ayo!
10: Maugyud na! Perfect ka ayo ni nga pang baon, pang merienda, o pang breakfast, adlaw-adlaw. Angelina Superloaf, mapino, mahumok, and delicious na. Available in all major supermarkets.
11: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
12: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio. Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento. Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas. Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa bug share mare.
11: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka matawag sa ilang numero 09384136179.
12: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: TJX 500.
13: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
14: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
13: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
14: Okay.
5: DTX 500.
13: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3607 in the morning. Good morning to all our fans listening right now sa atong Facebook Live, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa tanang mga naminaw karon diha sa Kiss FM to Salamanca Nita of Lindaville Phase 1, Tagbilaran City, and also the Bro Midwin Inting diha sa SPC, sa tanang mga taga-SPC Dampas. Good morning yung tanan diha. Doors Caloyong, good morning. And also good morning to Erwin Sage, Ma'am Nita, once again. To Bing Cebuano, good morning sa tanan-tanan nga mga listeners worldwide nga naminaw sa atong Facebook Live, mga ka-Kiss. More music, mga ka-Kiss at Kiss FM. Later on ang atong health tips gikan ni Doc Len sa EXL Makabuhay. Itangi karong tataon, mga ka-Kiss, ha? Diri lang sa Kiss FM, Kiss Pandesal. Kiss Pandesal.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: All right, magandang buhay, magandang kalusugan everyone at makabuhay day para sa ating lahat. And kumusta po sa lahat ng ating mga suking tagapagsubaybay. Naway nasa maganda kay kalusugan at syempre nasa magandang mood habang pinapakinggan ang ating pinakapaboritong programa sa mga oras na ito. Bawal po na kasi mga dito ha, tatanda po talaga kayo na maaga. Kaya po, kailangan smile lang, happy lang and everyday na maging malusog tayo. Well anyway, welcome po sa ating pinakapaboritong health and wellness ng bayan ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up doc? This is Dr. Glenn Sanico again mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation at lagi po ako excited.

0: pwedeng lumala po ito mga kamakabuhay. Now, this is our question. What is white blood cells or WBC? Alam niyo po mga kamakabuhay na ang WBC or white blood cells ay bahagi po ng ating immune system. Sila po yung lumalaban po ng infection as I mentioned a while ago. Naglilinis po sila ng viruses and bacteria. Tumutulong po ito na pagalingin po ang ating katawan. Sa normal white blood cell count, it's about 4,500 to 11,000 cells per microliter po ng dugo. Kapag bumaba ito sa ibaba po ng normal, tinatawag po itong low WBC or low white blood cells or even lycopenia. Now, ano po ba itong lycopenia or mababang white blood cells? Ang low white blood cells ay isang kondisyon na kung saan ay kulang ang bilang po ng white blood cells sa dugo. Ibig sabihin, mahina po ang depensa ng ating katawan. Madali po tayong dapuan po ng sakit, mabagal ang pagkagaling at minsan walang sintomas po ito sa umpisa. Pero kapag tumatagal, doon lumalabas po ang problema nito. Alam niyo po mga kamakabuhay, hindi po sakit ang low WBC ha, kundi sinyalis po ito ng iba't ibang problema sa ating katawan. Pwedeng pansamantala lang po ito o pangmatagalan. Pangatlo, mas delikado ito especially sa mga seniors, sa mga cancer patients, sa mga chronic illnesses, no? Ang pang-apat naman ay pwedeng bumababa ito dahil po sa stress, infection, medication, and even nutrient deficiency. At ang panghuli, maaring tumaas ulit ang WBC sa tamang nutrition at wellness support. Marami pong dahilan kung bakit bumababa po ang WBC. Una po dyan, as I mentioned earlier, ito infection. It's either viral infection like flu, dengue, hepatitis, no? At kapag busy or traffic ang WBC na lumalaban, bumababa po ang bilang po talaga ng dugo, no? At kapag ang WBC po natin ay sobrang abala sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri po ng mga viral invaders na pumapasok sa ating katawan, chances na bumababa din po also ang red blood cells. Pangalawa, posible dahil sa medication. Just like chemotherapy, antibiotics, long-term uses, steroids, pain relievers, overuses, na kung saan ay pwedeng mag-cause po ng pagbaba ng WBC. Pangatlo, bone marrow problems. Ang bone marrow ay gumagawa po or nagkakaroon po ng production po ng WBC. Kapag mahina ito, mababa rin po ang WBC. Pangapat, autoimmune condition. Inaatake mismo ng katawan ang sariling WBC. Panglima, stress at puyat. Chronic stress resulting na humihina po talaga ang immune system. Panganim, nutritional deficiency. Kulang po sa vitamin C, B vitamins, iron, zinc, and antioxidant. Inawat mo mga kamakabuhay sa umpisa, maaring walang sintomas po ito. Pero kapag tuloy-tuloy na ang pagbaba, madali po tayo nagkakasakit. Paulit-ulit po na sipon and ubo. Lagi po tayong pagod, no? Panghihina po ng ating katawan. Nagkakaroon po tayo ng lagnat na hindi malinaw ang kadahilanan. Mabagal po, gumagaling po ang sugat. Nagkakaroon ng mouth sores or singaw. Madalas na nagkakaroon po tayo ng infection sa balat at pati na rin sa iye. At kapag hindi po ito naagapan, pwedeng humantong po ito sa severe infection. Sepsis or infection po sa dugo. Delayed healing. Frequent hospitalization. Mas mataas po ang chances ng life-threatening infection. Kaya mahalaga na huwag pong baliwalain ang mababang WBC. Now, paano ba natin malalaman na mababa po ang WBC mo? Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, mag-break lang muna po tayo ng konti para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up daw?
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kaayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
0: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang diretso po tayo sa ating tanong, paano ba natin malalaman na mababa po ang WBC mo? Through complete blood count or CBC. Kapag mababa, tinitingnan po dito ang mga kadahilanan. Uulitin po ang test para masigurado ang evaluation. Minsan may mga additional examination para mas lalong matumbok kung bakit nangyayari ang mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Now, when it comes to the medical treatment options, depende ito sa saniya, just like treating the infections like antibiotics and antiviral, adjustment medication, or immune-stimulating drugs for severe cases and even hospital monitoring kung very low talaga ang WBC. Pero tandaan, hindi po sapat lang ang gamot ha. Kailangan po natin ng holistic and integrative approaches. And importante din also na makipag-usap sa ating mga medical doctors to identify specifically kung ano mga protocols, ano ba mga integrative approaches na pwede natin gagamitin pagdating sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. And of course, you can go with our naturopathy practitioners, no? Especially sa mga licensed practitioner na nagpa-practice po ng integrative wellness management. Well anyway, sa integrative wellness management, like medical plus natural plus lifestyle,

0: Ito yung mahalagang bahagi po na kailangan po nating pag-usapan. From nutritional support for low WBC, ang immune system ay gut-based at nutrient-dependent. Recommended food sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, please take note po mga kamakabuhay, from malunggay, kamote tops, carrots, papaya, citrus fruits, garlic, ginger, turmeric, at whole grains. We have also herbal support no, sa integrative wellness, herbs na may support sa immune balance. Antioxidant, it helps to protect the WBC. Adaptogenic herbs help sa stress response. At ang pinakalayunin po natin dito ay suportahan po ang bone marrow. I-reduce po ang oxidative stress, improve po ang immune response. Idagdag mo pa ang juice therapy para sa mga mababa pong WBC. Please take note po mga kamakabuhay, you can use green immune juice like the ingredients like malunggay leaves, cucumber, apple, and even some lemon. No? Napakalaking benepisyo po ito pagdating po na suportahan po ang immunity. Mayaman po ito sa antioxidant at tinutulungan po ang blood nourishment. You can do also papaya calamansi juice, no? Just like overripe na papaya and then idagdag mo po yung calamansi. Malaking tulong po ito dahil nagpapataas po ito ng vitamin C, sinusuportahan po ang WBC production at ini-improve po yung digestion. And please include lifestyle management. Napakalaga po ang lifestyle, no? Sapat na tulog at least 7 to 8 hours dahil dito nagre-repair po ang ating immune system. Stress management. Of course, prayer. We need to submit to our Creator because He is the infinite source of healing. Deep breathing exercise, light exercise, moderate exercise like walking, stretching, tai chi, no? Avoid infection exposures like proper hygiene, no? Avoid crowded places if mababa po ang ating WBC. Sa Integrative Wellness Herbal Formulation may help to immune balance. Antioxidant blend supports the cellular health. Gut health supports improves immunity. At ang importante, complementary na hindi po kapalit sa medical care. Guided by the professional. As I mentioned earlier, you need to go with your medical doctors and you need to go also some of your licensed naturopathic doctor. Important reminders lang po sa mga kamakabuhay po natin na mababa po ang WBC. Huwag po mag-self-medicate. Laging i-monitor po ang CBC. Sabayan po ng tamang pagkain at pagpapahinga. Always remember this. Wellness is a process, not overnight. Ang low WBC ay hindi po natin dapat na baliwalain. Mga sinyales na mahinang immune defense, kayang i-manage sa tamang kombinasyon po ng medical care, nutrition, herbal and juice therapy, and even lifestyle management. Kapag pinalakas po natin ang ating katawan sa natural at holistic na paraan, mas nagiging handa itong lumaban at gumaling. Important reminders lang po sa mga kamakabuhay po natin na mababa po ang WBC, huwag po mag-self-medicate ha. Laging i-monitor po ang CBC, sabayan po ng tamang pagkain at pagpapahinga. Always remember this. Wellness is a process, not overnight. Kaya po mga kamakabuhay, sana po'y marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw nito kung paano maiwasan at bibigyan po ng solusyon ang WBC at syempre, ito ay para sa lahat ng gustong mabuhay ng masigla, masaya at malakas. Para sa personalized na consultation tungkol sa low WBC or lycopenia, tumawag or bumisita sa ating Facebook page ng EXL Makabuhay Plus official page at laging tatandaan, natural na lunas at holistic na pag-aalaga. Pero anyway po mga kamakabuhay, bago tayo dadako sa inyong katanungan kalusugan, huwag muna kayong bibitaw ha para lamang po sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Kiss Pandesal.
6: Did you Kiss FM 102.3 is 6:21 in the morning. Hi there to Ati Charo Ardon Pablo and Todong Pablo de sa Mansasa and sa Charo Cicaron de. Good morning. And to Inday Gilikame. May papaminaw and to Lord Saranilo of Lobok, Bohol and to Randy Santizas. May papaminaw niyong tanan diha sa tanang mga viewers and listeners nato ang naminaw karon sa Facebook Live. And also good morning sa tanang mga kakis diha, naminaw po nato karon diha sa Barangay Buoy, sa Helta Sicharon diha, to Bro Jaime Del Pilar. Salamat guys pagpaminaw ni mo diha bro and sa imong wife diha. And good morning sa tanang mga kakis nato diha. TikTokers nato diha, mga TikTokers, ipagawas na yung mga dance steps diha mga kakis. Yeah, 6:22 in the morning, Kiss Pandesal.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.